0: bronze. Yan mitala tanan sa 29 ka mga medalya. Kinigitaho nga pinakamaayong pag-angkon o medalya sa Pilipinas sud sa size 94 katuig. Si Carlos Yolo nakakuha og duha ka gold medal sa floor exercise og vault. Samtang si AJ Obiena nakakuha og gold medal sa pole vault o nakahimo og bagong record sa Asian Games nga 5.91 meters. Si Alex Ayala nakakuha usab og bronze medal sa women's singles tennis. Si Jesus Yape sab nakaangkon og unang gold medal sa virtual taekwondo. Sa balitang artista, gipangayag ni Jolie de Belen nga dili na unta padak-on pa ang away sa mga hamtong tungod kay ang mga anak ang mahimong maapektuhan. Kining gabahin sa wa pagsustento ni Patrick Garcia ngadto silang anak ni Chinelen Mercado. Mingon si Jolie nga ang iyang simpatiya anaa sa mga bata nga si Alex Jazz, anak nila ni Patrick Garcia o Chinelen Mercado, o sam si Michelle, anak ni Patrick o siyang asawa karon. Ipasabot usab sa actress nga usa ka maayong kun ang usa ka maayong amahan dili lang maayo sa iyang anak kun dili maayo usab sa inahan sa iyang anak.
1: Bukti sa peso italis dolyar baga sa lapis kalibutan ni mga gupluwa.
0: Ang US dollar 62 pesos og 74 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 82 pesos og 80 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 99 centavos. Canadian dollar 44 pesos og 12 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 2 centavos. Australian dollar 43 pesos og 47 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 71 centavos. UAE dirham 17 pesos og 8 centavos. Euro 70 pesos og 54 centavos.
1: Ito na ba't ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dak Bayan, Stigbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, take mga pulong sa kaalam.
0: Ayaw tubaga ang tao kung ikaw nasuko.
1: Butangan nyo na bati pag-una dinhi sa numero nung stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, usang anusap ni Sir Richard James, kagawad Jerry Cahes, sa ato nga tekunduri mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Chinese diri sa Bohol, Sikan Korean before panahon pa ni Gloria Arroyo, daghan ta kaayo Chinese ari sa Bohol.
2: Na?
1: Esther Pungasi, good morning mga sir. Maadyong pagpaminaw diri sa Hagbuaya, Katigbian, Bohol.
3: Hagbuaya, Katigbian.
2: Dagang buaya di siguro dai Katigbian.
3: Hagbuaya di nga na sa kuan. Nga na sa barangay dili nang buaya nga katong kuan.
1: Hagbuaya man. Hagbuaya Katigbian
3: mo sa lugar.
2: So na po siguro buaya sa Katigbian.
3: Awa. Wala.
2: Tanya na mong po.
3: Yeah, ato lang po di paibaw pagbalik partner no nga para mabasa na yung gusto mo kuan mo greet or mo send sa inyong message, follow at share lang mo sa atong page sa B927 Bohol. No, muna ninyo ana mo diha i-search i-follow niya, share niya. Pwede na mo diha mo message para mabasa na nato.
2: Mm-hmm.
3: Okay, naman diri na nukad ang atong sibya sa B92.7 FM.
2: Hmm.
3: So muna,
2: masing malista po mo ni partner sa iyang t-shirt.
3: Ako po dahil mo ito.
2: Kabalo naman ko na nga imos lang ako papaluhon may para mahibawa ni comment malista ang pangan ato aday yung t-shirt.
3: Hindi, manay t-shirt. Ha? Ba? Basta ka na ito mga diehard listeners. Matik na siya mo. Palo and share.
1: Apurti dyan, Prilly. Mayong buntag si Rumi og Sir Dan watching from Dapang Island. Sus, daghana rabag yung mga kuan kong dyan Dapang Island. Kanang mga whale shark.
3: Whale shark?
1: Na, Dapang Island?
3: Di ingog, ni baratong pampano dyan.
1: Sa Dapang Island? medyo. Miosos na. Okay, dugo ko nun kining Dapang Island. Maugin ni siya ang ginadugok og mga turista.
3: Oh, siyempre, naagod diha ang magunay backbone sa tourism.
1: Kining Dapang Island?
3: Dapang Island.
1: Ato ta sa imuhang giikuan ganila?
3: Ito muna, mga partner, aritas ato.
1: Sige, tag-promote anis Dapang Island.
3: Sige, tag-promote sa Dapang, unya, wapa na tumapromote ng uban. Ito, so, nindot, naaritas mga nindot partner sa programa sa edukasyon.
2: Mm-hmm.
3: Para na sa koneksyon sa programa sa edukasyon sa Distrito 1. Pinagi ni
2: Distrito 1
3: gipaybaw ni First District Congressman Babayap nga kining nagsugod na og arangkada ang mga proyekto ng mga infrastruktura
2: mga eskwelahan
3: sa mga pagtukod og mga classroom o mga school building.
1: Oh, so asa man dapita na
3: karong bag-o partner iyang gisubay ang nagsugod og construction sa tulo ka andana. Siyam ka classroom nga school building diha nahimutang kini sa may Barangay Laya.
2: Alaya.
3: Laya Baclayon. Kuyog niya ang atong halangdong mayor diha sa Baclayon nga si Mayor Alvin Oy mga kaigsunan. So
1: uy, dool na sa kuan kanang Laya o kining
3: Layo.
1: Dool na sa ilahan ni kuan Baltasar Rimal. Ilman?
3: Oh. Asa ba din na Ilman?
1: Kuan, Montanya. Muna gasunod man na, no? Barangay Montanya, tapos
3: di,
1: Laya.
3: Di, ang Montanya, kaya naraman adapit aring boundary, naraman adapit aring kuan.
1: Ha?
3: Naraman adapit aring...
1: Bitaw na, Montanya, tapos Laya na yun.
3: Gasunod ba nila?
1: Gasunod, no?
3: Di, ang Montanya, di ba sunod sa Merkado? Una sa Merkado. Sa Baclayon. Padungkas, Albor na, nga direksyon.
1: Oo, Albor.
3: Niya, Laya. Mo laya ba sunod?
1: Laya lagi sunod. Kung ako masayop, basta mo rin, nakadungog ko aron nga laya.
3: O, nani agitukod, no?
1: So, mayo. So, buti pa sa buti ay, so, kada lungsod ani, malamang, nagsugod, nag-implement, katong halos 1 trillion nga budget sa DepEd ni adtong 22, karong 2026.
3: O, kaning gipahibaw ni Kung Baba, saya, pinagi pa ni saya ang mga nakuha siguro nga budget. O, apay labot tong mga classroom nga gitro gyud sa DepEd.
1: Gitro sa DepEd niya, gitro sa mga LGO.
3: Oo, niya. Katong plano, napay katong sa provincial government, katong gikansel ang special education fund.
1: Okay, di ba na ang sumala sa itong nahibaluan, kining mga classroom kay gidiritso namin sa LGO. LGO na ang mupahigayon. Mm-hmm. Sa bidding, may mga inspection, mag-atiman na sa LGO. Pero kanisya, under siguro ni sa
2: ni Kangkong Baba, dili ni sa LGU, no?
3: Dili sa LGU. O, lahi po tong sa LGU nga direct.
2: Siguro, so, siguro.
3: Okay. Siya man mismo mo ay nangunay og bisita dito, kuyog si Mayor Alvin.
2: Alvin Oy.
3: O, sa Baclayon. So, muna nga, matod pa, sugod nag-arangkada ang mga, siya rog di ma...
2: Mga eskwilahan.
3: So, sunod tuig ni partner, nindot na daghan ang mga nindot ng mga classroom okay. Sa mga eskwilahan.
2: Nanguna, sa 2026 budget, halos nanguna ang DepEd. Mm. Karon na po sa 2027 budget, murag ikaduha ang DepEd.
3: Ikaduha?
2: Ikaduha or nanguna bagi hapon. Mm. Subot ipasubot, ang naglibog bitaw ko, nga nung amingon ang DepEd nga dili sila makarecruit og mga bagong mga maestra karon.
3: Makahire.
2: Tungod kay wa sila pondo.
3: Punduhan, good. Ogway pundo, punduhan.
2: Looy pundo. Unya, gi-priority biya to. Mingon biya to ang presidente nga tanang mga maestra nga gikan sa OFW, inig-uli nila diri sa Pilipinas, tagaan sila item.
3: Mauna ba ito, naghihimo rong partner nga daghang mga licensed professional teachers ang niatos gawas ni abroad. Kay inig-uli nila,
2: item sila.
3: Automatic na sila. Nasa priority ba nga makasood? Kaya sa karon na may pila na katuig partner nga gapa ranking, unya hangtod karon wa pagihapon madawat, mo nang uban, na anong taon, narabaho, nagtaghuat, narabaho sa mga mall.

0: ang atong mga licensed professional teachers moadto pa sa gawas aron sila makasud og item diya sa asa na dapat sila nga eskwelahan.
1: Mabasa mo na pamahayag. No? Sa pangulo niya, ito pang mga miagi nga. I-priority itong mga maestra nga gikan sa nag-UFW.
0: Lagi, para na ko ba partner? Pariha man at tanan. Ilan ang eskwelahan, ilan ang garibyo, naning kamot, kana kay naka-license sila. Ni-appel sa board. Unya, nahimo na silang mga teachers na, mga licensed professional teachers. Og na, bakante diha. Nganong dugay-dugayon pa man kinahanglan pa man matos gawas nasod aron ma OFW unya sila itagag priority.
1: Ang lisutan na akong dito sa gawas sa nasod wala siya nag-text ang yaha dito katabang
0: dili lahi po dang di po siguro
1: di nga may mga maestra nga nag OFW nga wala mag-text sa buto nagkatabang so siyempre, mauli siya.
0: Wala experience.
1: Wait, wag niya po experience. Kana sigurong so, mga...
0: Ka-OFW.
1: Oo. Oh.
2: Ayaw!
1: Kana sigurong nga nag-teach siya dito, may abroad siya, o niya, ang iyang trabaho dito, nag-maestra gihapon. So pag-uli niya, Dre, priority siya. Nga na, siguro. Pero kung maestra ka, naman po yung mga maestra god nga. Miadto sa gawas, o niya pag-abot dito, nag-OFW, katabang ra, o ron sa badadiha, factory worker. So ang iyang profesyon, wala niya magamit dito.
0: Wala, good. Pariha, good. Aning namay. Naidaghan, dire, partner. Example lang ako. Bisa nas kapitulyo, ha? Ito, basin siguro, na po City Hall nga, na narabaho, isip contractual or kuan. Nga, wala man na. Mga license na sila.
1: No license.
0: O, nga, gatrabaho diha. So, ang ilang trabaho.
1: Taguhat sa trabaho.
0: O, taguhat. O, ba, nasa mall. Asa na uban sila. Na, siguro,
1: pero nagparangking po na sila.
0: Ang uban, nasa mga resort. Siguro, ang uban, kaparangking.
1: Uban, uban wala na lang. Uban, kay...
0: Siguro, wala na lang. Kaya wak manggihapon sila, di maghihapon sila, way bakante. Ngo na ba? So, wak mang gina magamit ang ilahang, kuan? Ilahang, kurso sa may experience nila na mahatag. O, so, pananglit, naa sila sa kapitulo, example, o niya ilang trabaho niya, paperwork. Wak.
1: So, manang,
0: o sa may experience ilang ma, o pangutang.
1: Magsab dahi sila, be, magsab. Or nila, ato sila mga apply sa kuan, sa mga private. Para maka-experience sila.
0: Pwede, ragod po. O niya ang problema, o,
1: gamay ra po sweldo private. Ato ka sa private mo, private teaching ka mga. Size mail, 8 mil.
0: Gamay ra po din noon, pero at least na kay sweldo. Unya
1: experience.
0: Unya experience magamit nimo. Kay mao lagi so, nang sa pagkaron kada tuig partner, daghan ning mga
1: ni graduate. Unya, daghan pong naka-standby.
0: Daghan pong ga-standby.
1: Unya og mo undang og recruit ang DepEd kay way pundo. Samot kadaghan.
0: Samot kada tuig nya. Kadaghan saan na niya ang mo-retire na partner maghuwat kag mo-retire pila la na mo-retire so sa katuig mailag na ay 5 kabuok tingali ibutan natos buhol
1: daghang problema niya itong nasod niyang dugang pata hindi si Charon. Good morning mga sir, watching from Boy Genesis Instancio mayong buntag mga sir, watching from Bikahan Antikira. Dugang pata sa problema ni.
0: Kadugang pata sa problema.
1: Di, nangutana ra ta? Nganong ngana ba?
0: Ang ato opinion man ni ato ang atong gipa. Kuan ba? Practical nga opinion partner kay. Ng ato ninggi. Kuan kay tinuod man po na nga. Tinuod man po na nga isyo nga naay daghang mga licensed professional teacher na nang rabaw sa pribado na sa gobyerno, mga casual pa.
1: Mga 2,000 good ka classroom kuno ang gamon partner.
0: Asa man?
1: Or 4,000. Ang gamon sa DepEd.
0: Asa man na? Sa buhol lang?
1: Tibok, Pilipinas!
0: 4,000? Kagamay po na ng 4,000. Tibok, Pilipinas.
1: Kada tuig man. Ato gani may aging tuig, gabay ti size rin na gama. Unsan po ka, oy. Ato may aging tuig, 2025, 20 size rin na gama.
0: Ka-classroom?
1: Oo.
0: Asa man? Asa mag-budget sa classroom?
1: Oo. Mabito, nag-budgetan siya nagdako karon 2026. Kaya ang target ng gamon rong tuig is mga 2,000 to 4,000. Unya, nana karon o. Nakagama kag 4,000 ka mga... classroom. Unya wala ka nag-recruit og maestra. Kisabay mong maestra dito sa 4,000 ka classroom? Classroom.
0: Wala. Naay classroom. Wala po yung maestra.
1: Wala po yung maestra. Siyempre, kay kanang nag-retire, naan naman ay room daan.
0: Naan naman ay room daan.
1: Kanang nag-retire.
0: Og maura po ito, ihuwaton nga, naay mo retire, karoon makapuli. Kanos na pagkandi, kadaha makasood ang atong mga aplikante.
2: Ayaw!
1: Baltasar Iman, that's the result of corruption partner. Kulang sa budget, biro mo utang natin, dako kayo. Kaya ang administrasyon ngayon, kabilaan na lang nangungutang, Pinas na gyud ang

0: Ibaligya ni BMDO na, oh, naroon na po yung balita karon nga na ay asit ang gobyerno sa Makati, 2.5 hectares man siguro to. Ang kanisya nga asit, nakuha ni Digong or ni kuan sa una, no? Nakuha ba sa panahon ni Digong, matod pa, kani, mga balita ni atong nakuha. Nakuha ni sa panahon Digong, nakuha sa gobyerno. Unya karon na ay nanggawas nga mga istorya, nga plano na po nga ibaligya.
1: Ibaligya?
0: Oo, oh, ibaligya.
1: Kuan ay, mahurot na property sa, kuan?
0: Ha?
1: Mahurot na. Wadyo pa itukura na o, sa man, himo ang terminal.
2: Ay, ah!
3: So, may tukod.
1: So,
0: ha?
1: Madugang
0: litas. Maura magyapon kay...
1: Madugang litas problema.
0: Dugang litas
1: problema. Kitay ka problema, anong problema sa nasun?
2: Ay, ah!
0: Di na lang ko misumpay, kaya ba siya yung delikado rabaro.
1: Nawa, magunta na patagani sa dipin, niabot na magkaditos. Kuan?
0: Di, nakahinumdom ang gugo. Nakahinumdom rin doon ko ba? Imbis ulat to sa akong unahuna, nahinumdom ang gugo tungod sa comment. So, mauna, no? Nga, mas nindot siguro yun o usana sa tanawon po sa atong gobyerno. Kay, o diligod ta ang kinigong kasagaran ng mga maestra nga mikuha sa pagkamaestra. Ang target din la na partner, makasulod sila sa gobyerno. Public.
1: Oh, siyempre.
0: Oh. Maugin na ng biruan nga target. Kaya ako manggog diferensya.
1: Oh.
0: Ang maestra sa private o sa public.
1: Public.
0: Tako kayo yung diferensya.
1: Oh, good. Maumaginay ng biruan nila.
0: Mas secure pa, good ko no partner. Ang maestra, trabaho sa maestra kaysa seaman, mas secure pa. Ang maestra.
1: Nga naman. Dako, gyapo na. Di, ang seaman, siyempre, nga nung secure.
0: Oh.
1: Kung maka-item ka, nga magtutudlo.
0: Wala na, forever na ka.
1: O, napaday, forever ron.
0: Anaka na, maestra.
1: Maestra.
0: Oh.
1: Sige. Onya. Siyempre, item naman na mo hantod magka mo retire.
0: No.
1: Kung siman ka, wala man kay usama imong mga retirement ana nga.
0: Bisan pa inutang na kay retirement. Pero sa siman, kada sakay nimo na kay medical exam. Na lang kay sakit dito makita, di na magkasakay.
1: Oh, unya maestra.
0: Oh. Maestra, bisan pag naisakit, mulib kag tang duhang buwan na maiswildo.
1: Oh. Oh. Makabalik kay trabaho.
0: Bakasyon na iswildo. Oh.
1: Kani partner, mas maayo siguro ang DepEd ba? Para nako ako wala ni aho ning opinion. I-inventory siguro tanan partner nga panginahanglan.
0: Ha?
1: Like kakulangan sa to mga magtutudlo. Na may daghan ro mga eskwelahan partner nga kana bitawong og imog yun ang imog yung suhiron pag-ayo ba nga nilabaw ang gidaghanon sa mga bata sa usa ka classroom kung ikumpara nimo sa standard nga dapat nalang sa mga pila 35 o 40 ang maximum dapat.
0: Oy, dili dako ra po ng 40 imong gingon na ara sa mga 30 pinakataas siguro ang
1: sa
0: minimum.
1: Sa usa ka classroom.
0: Sa usa ka classroom. Unya
1: pero sudlaro na ay mga daghang classroom ron partner nga abot og 50 ka bukso sa usa ka classroom.
0: Ay, labi na sa Manila, mga ni nga kuan dito. Ang eskwela dito nga duha ka hugna. Lain ang sa buntag.
1: Oh, di maunta na himuon sa DepEd nga ilang inventory ba?
0: Wa lagi.
1: Wa lagi pundo. Mao gani na ilang punduhan. Unsa iasa mo na aron maka-hire sila anang mga magtutudlo nga standby lang ng uban diha aron makasud na po nagtrabaho.
0: Kaya to ka sa kauluhan sa isa kadlaw dito kaduhang sesyon. Sa tungha sa kaduhang klase ba? Nayuban mo kuan god musugod og klase alas 5 sa kadlaon. Unya mahuman ng klase alas 12 uli na sila. Naana po ilain na pod nga mo alauna oh.
1: Dili man sa Manila, partner.
0: Tungod sa kadaghan sa estudyante, kulang ang maestra.
1: Bisan sa Bohol, partner, naay eskwelahan, gingon na.
0: Wala,
1: naa lagi.
0: Ha?
1: Naa.
0: Wala, lagi.
1: Public school.
0: Unsang eskwelahan na?
1: Ay, naa, gani sa Panglao.
0: Naday nga na?
1: Oo. Oh.
0: Tungod sa kadaghan sa mga estudyante?
1: Oo, kaduha ka klase, buntag, lain sa hapon.
0: Mo ba?
1: Oo.
0: So, bumubuti pa sa buto, gimong tanahon, lisod kayo to sa maestra.
1: Mao gani nga bunog ang maestra kay kung ila
0: na moday na nga inig retire sa maestra
1: bunog na
0: di maihap ang sakit manggawas ta nang sakit
1: oh niya.
0: Luyas mga maestra ang maestro
1: oi maestra gani kay na mga activity tampo niya
0: adako sa sundo maestra dako sundo
1: kana mas maayo lang ta na partner nga kung i-minimize na mga anay mga activity niya na itampo ang mga maestro loo, ibiya po ng mga
0: maestro. Pero ang maapiktuhan, Mangod, na dili maestro, Mangod, mga estudyante, kulang sa kahibalo.
1: Kung hapdir ang klase.
0: Di, kung nga na, ba, simpre, kapuyo na itong maestro, ina na ba, o niya, sa kadaghan sa mga estudyante. Ang kami mangod sa una, pastor, partner. Ang kami mangod sa una, partner. Labi na tong parehas ako nga medyo hina-hina gamay ang...
1: Loke-loke.
0: Oh, hina-hina gamay ba? Hina-hina gamay.
1: Hina ba?
0: One-on-one, Miss Maestra, partner.
1: Basig lahat itong istorya yung one-on-one.
0: One-on-one, ugtudlo ba? Oh. Agkaroon, sa kadaghan sa estudyante ngayon mong gingon, di man na makayang ma-one-on-one.
1: Mao gani. Mao lagi na akong... Mao gali akong punto lagi, partner. Nga dapat, i-inventory sa DepEd. Kailangan sila standard nga. Buta na to. Sa usa ka classroom, at least 30 ragyod ang standard. Ano, nga nung waman na nilagi sunod, nga naman na standard.
0: Ang sobra man ang daghan man ng estudyante.
1: Dili, kamalo ka, partner. Kung ang DepEd, wa ko kay bawag sincero bagin ang DepEd sa pag-inventory, o niasa man ang kuwang ani, ang gobyerno ba mo yung nagkuwang sa paghatag og budget? Sakto ba ang inventory sa DepEd, o niya ang gobyerno wala gitagad ang pag-sundon ang standard sa gidaghanon sa usa ka class sa usa ka estudyante sa estudyante sa usa ka classroom. Mao unta dapat ni moon.
0: Naagani sa bukid-bukid, partner, nga isa ka maestra ang iyang gihawiran, duha ka seksyon, grade 2 o grade 1.
1: O na.
0: Sa mga bukid-bukid nga lugar na ana.
1: Di mo lagi ngano man nga ato man ang itolerate nga naa may daghang mga maestra nga naka-standby nga mga license.
0: Wa lagi pundo di pin lagi.
1: Dili lagi na mo irasong pundo. Pagkagasto man sa lagdagodag ko anang ubang mga project ug ila din ang kuan dapat magud ana partner inventory. Okay, like kaning lugar ra. O pila man karon ang enrollment niya, pila may kinahanglan nga classroom. Pila may kinahanglan nga s'yempre magkina na ka classroom additional magkina mga magtutudlo ana.
0: Lisod maguna kay once gani nga makapain ka makapa item kag usa ka maestra forever na maguna. Sa mo nang ang budget ana nakalaan na gina.
1: Oh, siyempre.
0: Iyahan na gina.
1: Oh, imo ginagahinan.
0: Oh, dili man parehas ana kung uban nga mga trabaho nga mo recruit ka casual nga pagkahuman og di na pug ka medyo ko ana po di nakaganha mo na pondo imo na pud silang pangtanggalon. Di man nga na ang sadi.
1: Kay karon mang good partner ang maka ang na ang LGU, naman sila ay budget para sa kanagikan sa ilang special education fund nga pwede sila maka-hire og mga...
0: Non-teaching?
1: Dili, mga teacher yun mismo, pero job order. Lahi siya, great.
0: Lahi great.
1: O, mismo ang kapitulyo na partner, pwede maka-hire.
0: Naaman, murag naaman.
1: O.
0: Nga... Ibutang dito sa mga eskwilahan nga kulang yun.
1: Ipang-assign. Kung sinsirohon lang yun ang pagtutok na to sa atong mga sa programa sa edukasyon, kay mao magkana usa sa atong pagkadak-an di atong tan-aon inventory ng mga kisa nang gasubra di ga klase og buntag lahi po ng hapon butang na siya usay mga
0: di kana lang yon og adto ka sa mga lugar bitaw nga mga layo na bitaw sa kabiasnan.
1: Oh.
0: Daghan pa karon nga naay isa ka maestra duha ka grade ang gihandol. So kana lang duha ka grade ang imong gihandol. Di lalim na oy.
1: Looy kay maestra na bunog kayo.
0: Ayya. Ya bukid pa gyud, tabgunon pa gyud og suba.
1: Oh, niya. Mao nay problema. Dapat i-address na lagi sa atong gobyerno og sa DepEd. Kani DepEd gobyerno man pud ni. So Mao ba nay ang unta ba? Abot usa may huna-huna sa atong sekretary sa Department of Education.
0: Si Anggara. Anggara no.
1: Mao nay lang himuon. Kadaghan ng mga niagi mga sekretary wa gid ala masulbad hantud karon. Balik-balik ra gyud na partner kanang kada tuig, kada enrollment, mo balik na po ning problema ha nga kulag classroom, daghang enrollment, kulag classroom.
0: So adin na karon kay
1: kulag classroom, kulang na pug magtutudlo.
0: Di lagi na karon kay 4,000 ang humanon ron tuiga. 1 trillion god ang budget sa DepEd pang building karong 2026. O karon nasugda na god base sa mga balita na dire sa ato ang unang distrito nanagipang turok.
1: Para pananglit.
0: Murag uhong ba? Murag kabuti ba? Nga nanurok niya sa mga kabaryuhan ng mga eskwilahan.
1: Example lang ito, partner. Kaning ipos.
0: Laya.
1: Ni Kumbaba sa Laya. Three-story building.
0: O niya, three-story.
1: O niya, Siam ka classroom, ha?
0: Sa isa ka story?
1: Dili. Sa tanan.
0: Tanan na, Siam.
1: Okay.
0: Dili, oy. Basig isa ka story ng Siam.
1: Dili, kay, ang sa kalinya, ane, kay, ang first.
0: O siya, na tulo-tulo ra?
1: Oh, tulo-tulo lagi.
0: Okay, tulo-tulo ka room.
1: Oh, so muna nga Siam ka classroom.
0: Oh, so, three story.
1: Asa man, ane, kahuman, ane? Kisa may magtutudlo?
0: Muni pangutana diha kay wa may pundo ang DepEd para sa mag-recruit.
1: Subot ba pasabot nga kani bang bagong classroom mao ni gamiton sa biyaan tong daang classroom kay ang mga magtutudlo mobalhin ra pud diha or unsa ba?
0: Ha?
2: Aya.
0: Mo nay pangutana lagi basiog. Mubalihin na itong mga maestro itong naanay room.
1: Kay guba na ilang room. Balihin sila bago.
0: Or ang ilang room, himuong budiga.
1: Namura.
0: Mabin na kasagaran?
1: Dili masulbat ang kakulangon sa classroom. Og mauna, galing siya.
0: Ha?
1: Og mauna ang istorya, di masulbat ang kakulangon sa classroom.
0: Ano di ba masulbat?
1: Kay natukod ka, aron ta madugangan ang gidaganon sa classroom. Karon ini kahuman anang bagong gitukod nga building.
0: Biyaan tong daan
1: kay mobalin sa bag-o.
0: Nga na bitaw na.
1: Wala.
0: Unya himong budiga tong ubang. Kuan tong daan himong budiga?
1: O lagi wa masulbad ang so na imong target ba nga madugangan imong classroom wa masulbad.
0: Kay ano nga masulbad?
1: Nibalhin ra man gihapon dit ang maestra. So dapat kaning bag-ong classroom mabutangan na siya bago na pong mga maestra.
0: Dugang ang mga seksyon.
1: Oh, dugang. Pananglit, kaning ibutan na to, grade 3, or ibutan na to, grade 1.
0: Oh.
1: Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Daghan kayo na diha ang mga estudyante.
0: Oh, halimbawa,
1: 60 kabok o 50 ba na.
0: So, duhara karom.
1: Oh.
0: Sa si ade, ibutang na to nga, isa kagatos na sila diha.
1: Mm.
0: O niya, duhara karom.
1: Oh, so, split na.
0: Split. Himoon siyang upat.
1: Oh,
0: tag 25.
1: Di bisan lang og tag.
0: So na kinahanglan ka og duha ka maestra.
1: Oh, mo na dapat ang sulban.
0: Kaya wa may pundo para sa maestra.
1: Oh, kay
0: ang pundo para raman sa classroom.
1: Nag-usara ng classroom, wala'y magtutudlo. Maguwat, ang bata dito sa classroom, wala'y magtutudlo.
0: Mga higala, mabalik may karong taon-taon, duman lang sa pipila ka mga pahinomdom.
4: Tingo sa katawan.
5: Nagplano ka magpatukod o balay? Una kinahanglan o ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor-only to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: 102.3 Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galyara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galyaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Wow, Mama! Bago ni nga white bread?
4: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
3: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig yun kaayo.
4: Maugyud na. Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
5: TJX 500.
6: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
9: Pisag-asa kadapi, niining kalibutan.
8: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
10: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
11: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adto ra na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
1: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luillier. Mag-transact lang sa M. Luillier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luillier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582 Series of 2026.
6: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
7: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga ora sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
6: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
8: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
9: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
8: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
9: Sa among mga kakiss.
8: Sa mga kabarangayan.
10: Number one.
9: Kalungsuran.
10: Number one.
8: And in the city of Tagbilaran.
10: Number one.
8: Thank you for making us number one. The number one hit music station.
11: Kiss FM. Good morning, Kiss.

The new Kiss FM 102.3, 8:45 in the morning. Yes, a good morning Kiss on a Monday. Cyrus the Virus checking in until 9 in the morning. This beautiful Monday, mga ka-Kiss, is a cloudy Monday morning. Yes, ay kalimot pagdala sa payong, kapote, usoy pa uban niya, panangga sa ulan yung mga ka-Kiss. Yes, at na mga drivers na to niya, good morning yun daran. And also niya sa Unitop and Unicity. Ato mga ka-Kiss po niya sa City Square, sa tanang mga tenants na to niya. And also good morning sa ato mga pinalagang listeners niya sa Shopper Smart and Justicore Building. Thank you so much for tuning in to Kiss FM, to Bro Kagawad Marlon Dilusa, to Ate Maymay diya sa Balustro sa Manga, and to Michi Grace and to Ate Grace Trumpeta Labi. Salamat guys sa pagpaminaw. And ato mga ka-Kiss po diya sa Paso Langka Restaurant, Payag and Sayas. May papaminaw niyong tanan. And ato mga pinalanggang listeners po diha sa Kalape, Butika ng Bayan. Yes, ato na mga brands nila. Diha sa may Galliaris Brands, sa HNU Brands, City Square Brands, and there is atbang sa Galliaris Memorial Medical Center o dito sa may Mansasa Brands sa nila. Yes, ang atong mga brands sa Kalape, Butika ng Bayan. Good morning sa tanang mga staff diha. And to Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Testa office, may papaminaw. Atong mga pinalagang listeners sa naminaw karoon diha sa Kiss FM. Diha sa Barangay Buol yan ni Kagawad Sabel Rinca, and also ni Kapitan Joel Ibao na may papaminaw, and to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bacamante. Salamat sa pagpaminaw. And also good morning to Consihal Plong Plong Rinca. Salamat sa tanang mga pinalagang ka-Kiss na ito niya ang nakatune in sa Kiss FM, sa mga Rinca family and sa tanang mga staff sa Kalape, Butika ng Bayan, sa iChoice Optical Shop, to Doc Angel Plaza, and sa tanang mga staff niya diha. Diha at bang sa may City Central Elementary School. Nagbadayon niya po nilang promo, mga ka-Kiss. Avail sa ilang promo diha sa iChoice Optical Shop. Salamat kayo sa tanang mga listeners na ito diha. 8:47 in the morning, mga ka-Kiss. Can't get enough. Victoria Nadine and Kygo on Kiss FM. Good morning, Kiss.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Dok, unsa may hinungdan nganong magbanhod man ni ako ang kamot, Dok. Salamat sa pagtubag. Manghinaot ko, Dok, malamdagan ko aning akong gibati. Okay, kanang pagbanhod sa atong mga kamot, daghan na sa hinungdan, possible na na-damage or na-irritate or na-ipit ba nga mga nerve diha sa ato ang kamot or sa ato ang wrist, no? Kanyang itong pulsohan, bitaw, kanyang itong pulsohan. Napoy mga sakit nga mo daot sa tuang peripheral nerve, no? Kani mga gagmay na tong mga ugat. Kani ba yung peripheral nerve na to? Kani mga gagmay ugat nga gitawag peripheral. Mutabang ni siya sa atuang temperatura, mutabang ni siya sa pag-control, mutabang ni siya sa pag-sense or pag-control sa daghang mga function sama sa atong paglihok, mga sakit atong bation. Unya, dali ni siya ma-damage. Pag dili healthy ang imuhang dugo, for example, diabetesun ka, dali kay madaot ang imuhang mga peripheral nerve. Pag ang imong diabetes or ang imuhang blood sugar, dili ni mo siya ma-monitor. Pagtaas ka og blood sugar, dapat i-monitor yun nimo ang imuhag yung blood sugar level. Kumahimo kada simana, pa-check si mong sugar, hantod yun nga man normal. For example, taas si mong sugar karon, kumahimo kada simana or every 10 days, pa-check ka si mong sugar. Dito na ka magpa-check every month or kada bulan, magpa-check ka kung normal na imong sugar. So, gikan sa weekly, hantod sa monthly, hantod sa quarterly, hantod sa tunga sa tuig, hantod tinuig. But pasabot, kung manormal na ka every week, dito na pugka sa every month. Pero mahimo nang ma-establish nimo ang imong blood sugar level kung gina-establish una nimo ang imong lifestyle. Dapat kabalo ka sa need sa imong lawas. Dapat kabalo ka sa principle sa balaod sa lawas. For example, usa sa mga principle nga gi-require sa imong lawas para dili mo taas imong blood sugar level is ang stress management. Dapat kabalo ka mo manage sa imong stress. Pag stress manggod ta, dili kaayo mugana ang metabolismo. Hinay makatunaw, hinay mugaling. Pag hinay kag metabolismo, ang mga receptor sa imuhang selula kang insulin dili makasulod kay barado man to dito fats. Mayngon tag receptor pultahan na siya. Actually, si insulin na nay portahan diha, pultahan diha sa tong selula na to. Pag di siya kasulod, dili pud maablihan si glucose para makasulod siya sa imong system, sa imong selula, para nga ma-convert into energy. Masunog siya. Kasi kailangan na siya sunugon kasi pag dili ma-balance ang metabolism, diha magsugod ang diabetes, o diha na dayon ang complication mga pinangga. For example, kanyang pagbilar-bilar pinangga, pwede mo bilar pila ka mga simana o pila ka adlaw. Ayaw nang paabuta nga pila na katuig. Kaya ang kakulang o pagtulog mo padaghan sa imong inflamasyon sa lawas. So, bilar gani ka karong gabi una o pila ka mga adlaw, pamawi po o pila ka mga adlaw po nga insakto imong tulog, lalom imong tulog, gaan imong paminaw nga di na ka mag-agad o kape para nga energetic ka. So, ang kape naman, okay siya, no? Pero kung mag-agad ka sa iyahang energizing effect, which is catabolic effect, may mga catabolic effect, mga pinag-gipuga lang ang imong lawas, maunay problema kung perminti ka magpapuga. Mura kag nag-cash advance. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay daghan ni siyang mga sustansya, apil na ang mga B-complex, vitamin C, o gubang mga natural components nga mo pahimsog sa atong mga kaugatan. Dili lang sa kaugatan, apil ang atong dugo. Mulami atong tulog, lawi na sa mga kusog kay muhagop, nagahuot sa dughan, sakit ang mga tiyan, ginakabuhi, ginanerbios, insomnia, maglisurog tulog, nagasakit ang batang, Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog pinanggano, labi na nagahuot imong dughan, kusog buhagop, nagapalpitate ka, magalingasa ka. Pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. 2 or 3 capsules before bedtime. Kung taas ka, tambok ka, tulog yung capsule ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Wala na siya side effect, no overdose, no contraindication sa imong mga maintenance. Igong time mga binenga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga binenga. This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga pinangga, si Doc Bri kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Bohol, get ready! Tagbilaran City College presents CCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss CCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
5: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
6: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
5: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
6: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
7: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
8: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
9: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang James Coffee.
8: Yan ang kwentong ka, James. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang James Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
10: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
11: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Makayul ko.
10: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, dako, yung kay kausaban. Pwerteng yun ako. Wa na magsakit akong dughan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga, angiogram mo, angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa Ace Medical Center, Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa Ace Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
11: Bahay di ay ma, maayo kiti ay nga maulang imo nga sinati.
10: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gansyogram sunos si man na.
11: Aba o pa ma, maayo kong ingon ana. Dako, kiti nabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang Ace Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
13: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.

0: or small, we have it everything. JRS Express.
1: Basta sa padala, JRS Express na.
2: Di aray mong card, sir.
3: Salamat, Misa.
4: Bay, unsa din ang imong ATM card?
3: Pinoy Coop sa PHCCI.
4: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
3: Kano sa kakakuha sa imo?
4: Atong last month, imo?
3: Ay dungan-dungan tingali ta.
4: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
3: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawidraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yung kayo.
4: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
2: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
1: Oo na! Mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
0: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
1: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
2: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. First haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
6: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.

0: Virginia.
1: Hello mga ka-kiss. Busy ba mo? Ako po. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kagahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Kunya pag-abot na ako diri sa Kiss FM, bugnaw kayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan na ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulong akong ilong. Nako, moon air parbagyod ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kumakasin natin na og simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sipon, Magneozep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magneozep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

kalimot ang EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato sa pakigbatok kontra dengue, produkto sa EXL Makabuhay.

0: Pakunin nga, Wise Bread.
1: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Dilawan daw na ako, mabi?
2: Mmm!
0: Mapino, mahumok, o lamig! Yud ka ayo.
1: Maugyud na. Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
10: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
11: More water, more life.
12: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kung way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini nga himugso kining tulmanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulmanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kung unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kung unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kung sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Tap na sa Red Sea Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa itong mga kaigsuunang bulanon. Labinigid sa itong mga suki nga tigpaminaw, mga higala. Nga way po as nga nagsunod na mati kanunay sa naguna nga FM station ni ato nga probinsya sa Bohol, ang Quest 102.3 FM. Lakip usab sa itong mga viewers, mga higala, itong mga Facebook followers. Labinigid sa itong mga kaigsuunang OFW nga mga kadugong bulanon. Kaninyong tanan, mga sanog, mga sana, maayo nga sayong kautuhon ka nato ni adlaw nga Lunes ug welcome ka muntana no sa atong matag Lunes nga programa. Takna sa Richly Water diin gituyo gyud kinigmugna nga tulumanon aron magsilbing tinubdan sa kasayuran sa atong mga kaigsuonang bulanon labi pa ni atong mga lugar nga taud-taud na gyud ug dugay na nangandoy nga makaangkon ug gatubig nga luwas imnon sa matag pamilya, mga higala. Muna nga importante kaayo kining maong tulumanon labi na sa mga existing consumidor aron kamo masayod sa mga pinakaulahi nga updates, mga higala, labi na sa padayon nga paningkamot no sa management aron gyud mahatagan og kining katumanan ang atong pangandoy, mga higala, labi na sa mga nakadiyang kalungsuran. Kung mahimo pa lang no tibuok probinsya sa Bohol apan dili man ingon ini kapaspas unya sa kadako usab sa pundo nga ginahanglan, mga higala. Again, welcome og sa gihapon kininyo, higalas kang inan alan ni Stoke Mangmang. Makauban niyo hanto kita alas 11. Unya sa gihapon atong makauban karon ang labihan ka kugihan in charge sa customer service, mga higala, nga si Ma'am Pam Lianos. Good morning, Ma'am Pam. Happy Monday.
1: Good morning, Sir Alan, og happy Monday no ay labi sa atong listeners karon sa Kiss 102.3. So atong i-take ni opportunity no atong itimbaya atong mga kauban sa trabaho, especially ato ang sales team no na naghuwat des gawas. Sila Kuya Juni Halas, Roy Miras, si Ma'am Juliet Logo, si Lourdes Usaraga, si Lara De Los Santos, og of course si Sir Nick nga karon paningbalik gikan og Netherlands. So welcome back, Sir Nick. And atong mga kauban pod sa WTP Cortez, WTP Trinidad, WTP Lubok og WTP Sevilla. So and mga nagduty karon 24 hours no or naasa field karon mga tang tender sa ato mga engineers og sa atong mga kauban pod nga naasa office. So hello ninyo og happy Monday.
0: Okay, unya akong unhandaan og pahalipay og congratulations no og akong pagsaludo sa maayong performance ni sa atong GM Alfredo Kalinawan uban ni Danvers no. Nga atong Sabado man siguro to ako nasayran nga nahuman na gyud ang pagtrabaho sa RSF. Grabe, liman ka ang unang target ato, mga 15 to 30 days. Gi-compress, gibanabana nga 3 to 4 days. Karon nahimo na lang duha ka adlaw.
1: Yes,
0: believe ako.
1: 2 days.
0: So ato na isgutan ka to taon no, mura balik ko na akong pagsaludo sa management labi na sa atong GM nga grabe. Gumikan sa kinini ang naglantaw gyud ba nga pirsang paningkamot gyud no ban sa iyang team, sa iyang assistant GM si Danvers. Siguro niya na po atong mga konsumidor, dili po ba taas-taas ang panahon nga magkakunta, labi na sa mga elevated area. So, sa dipat na mapadayon sa uban pang mga isigutanan, atong ihatag unang atong trivia kay ijawat nga taas-taas og oras nga makahuno na ang atong mga kaigsuna na minaw karon mapili na itong trivia. Kay tiaw bagod nga kung ikaw mo'y magkauna, makapadangat sa insaktong tubag, 100% libre nga koneksyon gikan sa Richly Water. Kung kaling nawahay lang kagdutay, pila kasigundos, kaya paunan na naman eh, doon na kay 50%. Kung galing sa yop ang imong tubag, 20% gyapon. Muna yung nakanindot aning maong promo. May tataw na niya maong promo o ubay-ubay na ang nakapahimos ni ini. Mga higalang. Inyo kakugir ko sa papaminaw sa atong atunan adlong Lunes o sa adlong Sabado dito sa Pika Sibianan alasay sa Buntag hantos sa alasitis ka Buntagon, mga higala. Okay? Parayan naman, Pam.
1: Okay, so ato ang trivia no for this Monday. So ato na ni siyang balik-balik na trivia. So anyway, kani atong trivia, sir. So ato na siyang gimura gihatag bonus na sa ato mga listeners. So ang inyuhan na lang is mo participate mo and then kinsay makauna. So atong trivia karong Lunes, unsay buot pasabot or unsay meaning sa RSF, which is pirmi na nato. Na storya na ni mo ganina, sir, no? So again, unsay buot pasabot ug unsay meaning sa RSF. So ipadangat ang inyong tubag ani nga numero 0960 271-0641. So, kinsa itong nakaunag tubag, mo'y madaog sa 100%. Ang ikaduha nga saktong tubag, 50%. So, katong mga katulo or onwards, maski sa yop natay, 20%. So, good luck sa tanang muapil.
0: Okay, good luck sa itong mga hope nga inyo nakuha ang pangutana o labi na gito ang itong numero nga mo'y padalan sa inyong tubag, mga higala. So, padayon ta. Ato ipadayon itong akong ipasiunang pag-saludo sa atong team nga nakurat ko kay gani nagtuo ko nga 3 to 4 days nga pagtrabaho sa Arsipuan adi gito makuha no apan hibuan nato tong Sabado kisa to akong gitigsa sa Danvers man siguro to nga nahuman nga within 2 days lang.
1: Yes, 2 days.
0: So grabe unsa ka daghan na ang tawo nga pam nagtrabaho anang maong nga kaning Arsipuan.
1: Kuan sir, ato ang manpower na ginid yun is 3 teams consist of 36 ka
0: personnel.
1: Manpower. Yes, grabe. Ka manpower. So, nag-hire tag mga...
0: So, natuway, papahuay.
1: Yes, sir, straight to sila ato nga time. And then, during gani sa ato ang trabaho, sir, is natin mga challenges nga gikagbat, no? So, naiuban nga mga... Na-hire na to mga manpower nga wala yun gagwanta. So, naiuban nga ni Uli. Nanganak ka ng mga gihire na to nga outsource ba kay... Tungod po to sa weather nga naka-apekto na to ng ulansad.
0: Oo, timing po to,
1: 1-1. Oo din. Muna nga, daghan kayo siyang may medyo challenges yan during sa activity but wala to game mo na tong obstacle or hindrance, no? So, even if na yung mga uban, nga mga manpower nga wala dyan kakaya, so nakuhaan tag manpower, nagpadayon nga po ang ato ang team, atong admin, so itong mga uban po nga nainabilin, nga nisugakod yun siya. So, ato ang estimate yun is 3 to 4 days. So, muna nga, even though nga, naingon ato sir, na target na to or nakuha na to ato ang target which is 2 to 3 days so at 2 days or wala gali to kaabot og 48 hours jod na complete na to siya at 39 hours so
0: grabe, no? Sa to pa murag mo pahuway lang to mangihi umkaon.
1: Yes, pahuway lang. Pakabos gamay niya, balik na sad. Then continuous gyud ang trabaho. So matulog lang kadiyot, balik na sad. So kato siya nga kuano ato na to gi tan-aw lang as kanang para lang sa mat kuha na to ang target but of course para ma-resolve yun na to.
0: Correct.
1: Kay usa mo guna sa
0: but sa kada nga pagkahibaw na adlaw sa Bado nga nakuha ra duha ka adlaw o halos di kini kamo duha ka adlaw nalipay ko maayo ano man gumikan kay say nga na kamubo sa adlaw pagtrabaho sa Arsip 1 mura pod og dili nimo moabot sa taas nga panahon pag build up sa pressure na po.
1: Yes, pag recover. Kaysa 3 to 4 days, Sir Alan, is ang gihatag sa operations na recovery, pipeline recovery period is 10 to 12 days. So, that's for the 3 to 4 days na.
0: Uh-huh.
1: So, mo nang ato yung itinguha nga, the earlier, the better. Kay if atong idugay or mo extend ta sa 4 days, so, mo extend na po natong 10 to 12 days. Pero kanang 10 to 12 days is conservative na siya, Sir Alan.
0: Possible pa nga
1: so,
0: mo.
1: Possible mo masayo-sayo pa. But, karun man po sa atong end sa customer service wala man sad ta kayo major nga kanang grabe gyud ito concern
0: okay pangunta na nimo unsay diferensya
1: yes.
0: Base sa imong experience sa previous nga mga tuig nga wa paning look to water nga planta kumpara karon
1: ay mas grabe
0: sa shutdown ta og kuan
1: grabe gyud sa una sir as in kinagrabihan I mean recently lang katong pag shutdown na to na differentiate na to last 2024 sa karon nga shutdown na to though daghan nga po concern karon nga shutdown pero dili gyud same before nga grabe gyud kayo tong wala pa ang lubok bitaw so wala pa ang luktob and then even karon nga activity dako biya pod ang volume nga nawa kay naapod sa mga 3MLD si RSF1 walay trabaho nato pero wala man nato kayo siya na feel ang impact niya. So
0: bitaw,
1: so far
0: ako mismo labi na sa kareng amo kay sa patag mangguna di sa Riverside Sungkulan. Mura ko actually urag wa mi ka experience og dunay problema adunay maintenance nga trabaho.
1: Yes, kay ang upper lang yun to sir, moy makamati ato kay of course ning low pressure man ta kay ang ato ang pressure man good is driven sa ato ang patrosinyo nga planta. So si lubok is naay ang volume but ang pressure is gikan gyud ang pressure dito sa ato ang malingin nga water treatment plant. So if ever nga muhinay or for example hitabo na to gi-shutdown to sa RSF 1, so muhinay gyud po ng pressure. Mm-hmm. So far mo lang advantage, no, which is kudos and congratulations sa ato ang operations team sa WDO headed sa ato ang GM si Jim Alcarinawan o si DMB si Danny Breso. Kay if wala pa lang yun to nilagi
0: compress
1: no, ang initial gyud na sir is 30 days.
0: So, okay.
1: 30 days unya 15 days.
0: Motong nag-uol na bitaw pug gunaw na pag 15 to 30 days kupas nila no.
1: Basta as gyud siya.
0: Ang number of days na pud ana pag recover kay ma-empty man tong tubo kita dugay-dugay gud. So mo times 2 man gyud.
1: Times 2 ana yun.
0: So pag ingon 3 to 4 days bibitaha ni gamay. Mat karon ibaw ana to nga duha ka adlaw lang ang pagtrabaho no maintenance pagpulis sa mga filter media sa RSF 1. Kaya kinigong RSF, mura mangguni o ganap itong screen basaanan nga pila na ni katuig o ahiluhinlo. So, posibleng nabulit na ang mga buho. But lahi ni ang RSF, kaya ang silbing musa niya, mga Pinok ay mga klase sa bus nga wa na dinhigi ka dito na sila yung nasod balita. Pag sinakom, so, pagpili kilo na.
1: Mm-hmm.
0: So, ipagi sa pagmahala nga kandidat, mahigala. Mura na siya o purma o ganang or nga itumon nga bus nga nabito sa Surigao. Pero kana dito girepay na gyud ang maayo mo na nga mahal kaayo na nga klase sa filter media mahigala o pinakasako ng gihuwad ana no dako ang katidad no. So balik-balik ta now karong panahon na adlaw sa Baddo patanahuman.
1: Yes sir.
0: So ang atong mga personahe sa PELG karon nagsina og monitor sa pag-release airlock.
1: Yes, nagsige na sila release sa airlock at the same time sa ato ang planta dito sa Malingin is nag-ramp up na ta. So, meaning, ramp up meaning, naginahinay ta o gradually increase ato ang VFD setting. So, okay. Karon at 54 hertz na ta. So, gikan ta sa 34 hertz last time pag shutdown na to. So, karon 54 hertz na ta. So, atong gihinahinayan o increase para may nahinay po o kanang kung ano, dili mabigla ato ang pressure ba or ato ang pipeline.
0: Gabi ilang daan na sabay, mga alas 11.
1: Mm.
0: Isuway ko gabis gripo. Perting kusuga. Mutong na pugos ko o hinlo sa kinan kay ang gibutang kaghuhos ba. Grabe ka kusuga. Mura po ganang naskarwas ba. Ingo grabe. Mura man uwa man siguro ma kininiang. Mura magwa ay mintinas nga nagihimo ba no? So, muna nga nalipay tayo niini kay dili taas-taas ang panahon nga nabakanti ang tubo, ngaway sud, dali rado harang kaadlaw. So, posible nga muminos pa ng adlaw sa pag-recover, no? Pag hinihinay o release o airlock. So, katong mga naas mga elevated area, tingali ka rin mga adlaw, ah, posible na nakaagas na ito para hinay lang siguro, no? Muna nga nalipay ta sa gihimo sa team, sa management, ngayon ini dako gyud kayo og dependensya og dunay gyud laing plantang backup no kay wa pa gyud nang lukto butter bisag pila ra ka adlaw tingali problema gyud gyapon.
1: Oh, problema gyud sir kay usa mo gyud ana ang crucial is kanang pagkuan bitaw sir pag build up sa pressure after. So assuming kung ma-empty ang pipeline, so automatic yun na ang airlock gyud ana mo gyud ay siguro nga maka-prevent.
0: Wa pa po tingali maka-discover si GM alo kung say mayong pamaagi na ba yung mga gadgets nga mas mapadali pag-release ang airlock, no?
1: Kanang kuan, mga kuan na to, air releasing valve na to, mga ARV, mga blow-off points. Blow-off. So, ana na to siya ipag-release.
0: Wa pa siguro yung naka-invento ba o kanang pinakadali yun? Mura ba o ga?
1: Higupon, unsa na. Higupon, sana yung maning kuan na. So, muna nga, karon thankful po tano nga, kanang dali ra gyud ning uyon gyud nato ang though ang weather is wala kayo ning kaan ning pabor sa ato ang favor but anyway di man siya rason good so mo lang medyo challenging lang gyud siya tungod sa weather kay nag-uwan pod but anyway ato na siyang i-take consider as blessing kay of course no ato ang source dito malipay ta nga mauuwan kay musaka-saka ang level so okay ra sad so magpasalamat pod mi karon naa tay mga latest nga pressure monitoring. Nisaka na gyud pressure dito sa Danao diha natay 31 PSI gapon.
0: Ato mga amigo diha sa Purok 7, Purok 8 sungkulan abi baki ko naman be. Unsa yung sitwasyon diha? Nakaagas na ba nakabalik na ba? Rupod nga mahibaw ang atong opisina og atong mga kaigsa, atong mga personahe sa PELG. Unya kaduha man pam no? Magpasalamat ko in behalf sa kinatibuk-ang katawhang bulanon no. Nga nahibaw-an ako nga ang team sa Richly Water, laki usab sa Lucto Water Incorporated, nihimo og triplanting batuod sa ni katinood.
1: Yes sir, last Saturday, which is paginayon Sabado, pag 3, October 3, dito ta sa Sevilla, nagparticipate yes, o corporate social responsibility.
0: Unsa man ni tinuig ni or depende og nay mo request o mo join unsa?
1: Naagitay regular sir, which is I think quarterly. Kanang inline pud sa DNR nga requirements and then if naapoy for example magpa-assist si Sevilla or masikin sa LGU, of course, open na sa Richly Water Inc. na mo assist.
0: So, atong Sabado, dito mo sa Sevilla, kaya na may planta dito?
1: Yes.
0: Di sa mga particular nga lugar, sa mismo sa kuan, Magsaysay?
1: Magsaysay man siguro, sir. Marang di ko sure sa exact location, pero I think walang magsaysay na po. Kaya dito man, maugyan na ito ang...
0: Whole day?
1: Rahog to siya nga half day lang.
0: Okay.
1: Buntag ta ni Adto sa iyo then tama ni balik sa atong mga
0: so,
1: team.
0: So, naka idea o pila ka number of trace nga ilang sidling ilang itanom?
1: Wala sad ko yung answer. Wala ka. Pero I think minimum of 2,000.
0: Wow.
1: Mana ingon ana. So naman ay naapoy taga DNR na gani nga mutanaw yun. May mutanaw if ya dili ra man basta-basta nga tanom Sir Alan kay after ana tanaw nila nang nabuhi ba.
0: Pre. Mo kita ni dapat untag yun no. Nga na bitaw sita baka dungo dunay mga grupo nga mahimong tree planting. Pag humagtanom, pag humagtisok, magpalitrato. Ang pangutana og ila bang gibalik, gisubay ba og nabuhi ba to, bato sabsaba og kanding baka ba ra unsa na. Munay aron gyud nga kuan ba dili mahago atong oras panahon ang uban ko murag para photo ops ra mito
1: photo ops lang nang uban so
0: o kaha mo join sa celebration uno na yung mga activity mana so mo ni nakanindot nga do na gyud na team gyud nga mo follow up dito nagsubay-subay og naunsa na buhi bang itanom
1: yes na jud na actually atong in charge na si atong admin si Engineer Jesse
0: okay.
1: So siya ang mo kuan na mo coordinate sa DNR so tanawon sa nila if katong mga trees nga gitanom is nabuhi ba so nay kuan na in coordination na siya sa ato ang DNR
0: so nay comment kay pasakon og sa man si
1: Jester
0: Jester sana siya
1: si Maying Buntag Sir Alan og Richly mayo kayo kay gihatagan ninyo dayon og aksyon labi na karon nga haduol ang El Nino at least makasinati nami og taro nga agas sa tubig puhon salamat
0: okay.
1: Ito. So thank you sa comment Sir Jess no sir murang pug si Jesse Sir Jester no salamat sa umayong comments so, of course usa na sa ato ang gitan-aw man kay usa lagi atong gilikayan before mong wala to siya na implement dayon kay gitan-aw na to is ang complain ba if ever nga implement na to ang activity so atong initial bayad yun is 15 to 30 days. So, within the time span ng 15 to 30 days is maputos yung nagreklamo.
0: Tinood na.
1: Pero, asa man ang maghadlok ta nga mareklamuhan. Oh. Pero wala tayong improvement due to napako ta ni tungod ani nga rason. So, might as well, ato na lang yung trabahoon para ma-resolve ang concern. Kaya mo man initial nga rason.
0: So, kaning arisip na murag sa akong tuwa ni murag pila ka tuig na ninyo, wag yun maaging hinlo. Almost 7 years.
1: Yes, pagsugod, karoon pa talagang nagpuli. Nagpuli tag-RS.
0: Kaya ka ng 3 RC3, bago pa man, gigama, no?
1: Kaya ka ng backwash is regular man natong ginabuhat. Mamanay na yung paglimpyo sa ito ang mga sa itong RSF. Pero, ang pag-replace sa filter media is karoon pag yun na ito na siya gibuhat. No?
0: So, di po mahimo siguro kada tuig ay mahal mo kayo ng filter media.
1: Lili po niya. Mura, dugay man ng pila ka years. Kana siya span. Then, gikan pa to Vietnam yun, sir. So, imported pag yun to. Walang nataon-taon kitang paabot. Pero, at least nga karon, good thing nga na okay na. Naman na activity, then mag-build up na sa pressure. So, at least man lang, maabot na, palayo-layo lang yun ang ilin yun, no? Unsa gali mo, grabe bag yun. At least nga, ani nga ways.
0: Pero, bisan pa, uga pa ning hulgas ilin yun. Kita sayod nga, ang Richly Water, ang management mismo, dugay nang naghimog projection.
1: Yes.
0: Isa ilahang nga plano dili kay long term plan gani lang gihimo, no? Kumahimo pa lang gani matud ba nila nga kumahimo pa lang hiabot tatag ubang lungsod siguro pero dili ingon na nakapaspas kaduna po yung mga challenges ba nga mabagatan sa management labi na pag kuha og mga dokumento sa panauban. Kay di man lagi mosugod og trabaho, di man mosugod ang chairman nga sugdan ang trabaho ug di gyud makompleto ang mga requisitos.
1: Yes, of course.
0: Why shortcut gyud mo gunay iyang kanunay gi remind labi na sa mga kontraktor, no?
1: Yes, mo abide gyud sa balaod ug unsay maunsay i-process nga proper kay of course na mao man ato ang i kani lumayo nang mag-bypass ta so murag gud nag ato ang 7 stages nga process so if magtinapol ta rin, i-bypass na to, butang na itong tangkip, tanga na itong chlorine. So, dili siya maayo. Mm. So, every good thing good comes with process. So, naagin ay step 1, step 2, up to pila ka step ang applicable para ma-attain na to ang maayong outcome. Mm.
0: So, ma-imagine mo ba nga kining planta sa korte sa Malingin, kung ibutang na to o gobyerno ang tagiyaan eh, or LGO, so makuha ka og 2 days sa nga trabaho dili ka ginobyerno pud ang tinarbuan ug dunay maintenance nga trabaho
1: naara man ganay liking nga moabot mga linghapit pilang buwan
0: mo na dako diferensya diha og pribado ang magduma sa usa ka kinini ang tubig o ubang pang mga kuano basic nga panginahanglan sa tao.
1: Ya, sa kuan mo gupo na Sir Alan sa ilang budget ba? No, dili biya basta basta sila maka pull out. So need
0: ana lang pag procure,
1: procure
0: ba?
1: Procure pa niya if ever nga ana na pwede man pabid pa na
0: kan. Papel sa, grabe, mo na naka
1: kayo mga mo na nga mo jud nay naka advantage kung for example private ang company in terms of finances kwarta so wala ray problema kay naara man ta maka-invest ra man ta ang atoa lang yun
0: di man po tanang private yun nga
1: na ay well equipped no
0: correct. Ikaduha pero, di po tanang pribado nga mga negosyo nga
1: willing
0: na napoy kasing-kasing ba yes, mo bati sa consumidor
1: willing mo gasto so
0: but kita makapasalig kita og dalipay ta nga pribado kini nga negosyo apan gipanig-iya ni nga kadugo na tong bulanon.
1: Yes, no. Yes. Bati gyud.
0: Maingkag bulanon mo bati gyud ngadto sa iyang isigka bulanon mangigala. Namo nay nakanindot diha ani mao nga kompanya. Nagisgot ta taga Sevilla, aton lang litsuho ni. Kamusta na ang sanay update sa Sevilla na to nga planta human nga na gihimo ang inauguration blessing una ato nang semana bawo ana to naghuwat na lang gyud ang Richly, unsay go signal sa LGO, Sevilla, o pasudlan ng mga ilang tanki. Unsa na yung natabo, ma'am pa?
1: Nagsugo na tag-supply, Sir Alan, sa supply na tag-potable water, no? To LGO Sevilla, in some areas. So, napoy mga...
0: Direct, kwan?
1: Kwan, sir, or dito sa tanki. Sir.
0: Tanki, okay.
1: Then, kwan, sir, naghimo na po tag mga flushing activity. So, while nagsigit tag-supply, nagsigit po tag-flushing activity. So, this is ko ano feedback from atong engineer dito sa Sevilla nga na-assign. So good thing kay nagsugod na ta.
0: Okay, very good no. Mm-mm. So muna nga sa mga kasikbit nga mga lungsod no, di og barangay di Sevilla, tingali panahon na nga mo hinahinay mong inquire dito sa mga pamagi kay andam og tagana no ang Sevilla nga mo extend sa serbisyo sa tubig nga gikan sa Richly Water mangigala. Cecilia Lungay Liano Dabalos sa ay mo mama ni.
1: Morning Sir Alan.
0: Good morning mother.
1: Good morning mother. Naminaw di kadiha. Mo ni ato ang kuan ra ba jud good advocate dito ni si Lorito mo iting announce sa ato ang mga interruption. Kugihan kayo.
0: So sa Albor ta, padawhog ta sa Albor. Kamusta unsa nay latest update sa Albor? Bay nabagatang problema dito nga nagpadayon na og supply ang Richly Water.
1: So far okay man nagpahibaw ta nila last time nga kadtong mag temporary ta og murag halt lagi sa kadtong pagtrabaho sa RSF1. So far wala man tay wala tay problema sa Albor so mora sa gihapon status quo and then kadtong mga aplikante atong gi-encourage no kun atay nahisgutan dito last week sa Pikasibianan so nay nagstorya nga kan lagi sa upper tagwani sila so ato encourage pod na kanang bulk water maguta ni LGO Albor so wala ta in the end say Richly Water dili wala siya mabuhat ipari mo na mo apply so mo na mo encourage nga ipaabot ang inyong concern ang inyong intent ato sa mayor's office or sa waterworks so if dili yun feeling ninyo alanganin mo sa LGO Waterworks i-direct ninyo si mayor anyways mayor is maluoy man na siya, maminaw man na siya ninyo. Open naman ang office ni Mayor for any concerns sa iyo.
0: Wala problema na si Mayor doon ba ito butad ka na, no? Mo entertain ko na anytime. Yes.
1: Very open naman na siya. So, katong mga aplikante, na-portion dito sa kanang babaw, sa kantikib dapit, katong mga upper tagbuwani, katong mga wala pa'y linya. So, na naman tayo supply, na na tayo bulk water supply ni LGU Albor. So, ano, amo mong i-encourage nga, i-reach out or ipahibawa si LGU Water Works or ato mo sa mayor's office. So, direct lang mo storya dito. I know nga, open na kayo ang LGU Albor or si mayor ana nga mo hatag og options para ninyo muhatag og kasulbaran kay of course naa na may tubig ang kuan na lang nila is pag-expand. So and if ever nga maayo assistance sila ni Richie, of course naa may rara pod may willing na sad ta mo assist in any way nga nilang kinahanglan.
0: So makahatag ba tag update sa Cortez atong bagong plantang gituko dito human gihimo ang groundbreaking. So unsa nay estado man pam?
1: Ang nag-ongoing na tag-construction na to, sir.
0: Okay.
1: Oo, nag-anta, wala pa lang tayo certain percentage. Oh, but,
0: okay. Bago pa man, oh.
1: Yes, oh, pero ang ato ang target is still the same at April 2027. Uh-huh. Mahuman siya. So, sakto, inikaman niya by April 2027. Mangita na sa tao, which is even karon no, nagsigip po, nagkamulo pa tatrabaho sa uhan, is naanatay gipangita or naanatay laing expansion po. Mm-hmm. Nag-i-apply yan. So, muna ito, yauhag no, itong mga consumer. O, ilabi na itong mga wala pa na connect sa ito. Of course, no, tabang sa ito, follow-up. Kaya natin ipang submit nga mga water permit sa NWRB.
0: Uh-oh.
1: Para lagi nga ma-expand kay, usam mo guna sa ito, ang gitanaw yun nga, preparations ba for this coming super El Nino.
0: Kaysa kung pangagpas, anay, mura ugang mahumaning uhan nga planta, murag na dunay additional nga planta na pod sa lubok yapon, no? Kaya ito na may giapplyan nga kwan, giapplyan nga permit, although pa pod ma-release noon. Okay, kamusta ang ato expenses tagbilaran? Do na bay completed nang na-juwe na ang nasumpay ng tubo o asa dapat ng ubad pang ongoing pa ang pipelaying?
1: Okay, so for pipelaying update, dere. Okay, so nahuman na no, ang ato ang latest nga update sa mga pipelaying is una sa Kabisi, which is nahuman na siya o interconnect na to. So no, mag-flashing na punta activity. So karon for activation na siya.
0: Mm-hmm.
1: So mga ni-apply or mga aplikante na to dito is ato na siyang gi kuan, ato na siyang gi pang tagsa-tagsa na og pahibaw para ma-go over na nato for installation. So, katong mga wala pa nag-apply, ato encourage nga apply mo, kay na-ana, nahuman na itong pipelaying dira. And for Rizal Street, gikan sa Caseta to Rizal Street is for interconnection na po siya. Sir, so nahuman na ta.
0: Mm-hmm.
1: O pipelaying. So, daghan na itong mga nahuman. So, sa Rizal Street for interconnection na.
0: Buaw ang itong mga kontaktor.
1: Yes,
0: paspas ang trabaho.
1: Paspas buyag. So, itong mga target, ani isayur ni sila na human compared silang target.
0: Mm-hmm.
1: Si Redondo po ubuhan pa doon sa SNV or sa Uptown, sa Casamaria, is supposedly October 15 pa ilang target, pero nahuman na sila for interconnection na and then restoration works na sa katong ilang mga gipang bakbak.
0: Mm-hmm.
1: And karong po sa tip-tip, nagkamulo na po ta sa may kabawan na pit. So, ato pang kwaon ang certain percentage ani. And then, by next week, siguro na natin another series of pipelaying activities na po since nahuman naman.
0: Expansion gapon na siya?
1: Yes, expansion gapon. Since
0: ang atong si Katuna, ongoing pa, pamuman?
1: Yes, ongoing pa gapon, okay, sir. Kay di hato'y time nga na-divert na to ang manpower sa
0: okay,
1: revamping sa LWI. So, atong giuna tong crucial or emergency good na activity. Pero karon balik na ta. So, ongoing na ta ron. So, mag gapon, kitsa tong mga interesado gapon, katong mga wala pa'y linya. So, ipabot inyong intent or application sa opisina para okay, matanaw na itong asang top priority pipeline na to.
0: Okay, very good. Sa pagkakaroon, why katakda nga schedule sa water interruption, no? Super, no?
1: Wala naman okay po, sir. Mm.
0: Salamat kayo ni Ana, no? At least po nga, kuan, dili ma, kining mapuno ang mensahe dito sa customer service. Sa
1: yes. Pero anyway, anda mo naman po ito.
0: Okay, so muraman og motoy pinaka ulahin nato mo sa tay at ihatag karon nga update na igala, no. Apan na positive kayo ang mga atong na pahibaw sa atong mga kaigsunan, labi na nga nining mga orasa nining mga adlawa padayon ang pag build up sa pressure, no. Yes. Release sa airlock human nga kumpleto ang trabaho sa RC Puan Mahigala dito sa Barangay Patrocinio sa unang planta sa Richly Water.
1: Yes.
0: So, murag, wa naman tayo oras nga mupadayon sa atong tulmanon. So, at least, no, atong na paibaw ang pipilah ka mga importanteng updates may gala. At least, maibaw ang atong mga kaigsunang bulanon niya. So, par sa kung ingon, wa yung nagkatagda nga water interruption. Gawas nga liog doon na yung mga emergency leak.
1: Yes, yes. Gawas lang na yung mga emergency leak. Or unsa. So, ato man lang ipahibaw yun if mga emergency. So, so far karon ongoing taog recover. So, among yawag po na ang mga consumers na tasaan nilang pasensya at the same time, mo feedback ta para may bawaan na to. Asa ta napita mo improve, asa napita i-check na to.
0: Okay. So, manamili tayo, Mampam, no? Eh, maikog ta sunod nga programa.
1: Okay, so, wala na tayo oras, no? So, thank you sa pagpaminaw ninyo sa ito ang program, no? Every Monday, KIS 102.3. And, of course, po sa ito ang mga consumers na, of course, willing yun, always yun maminaw sa ito ang mga updates. So, maura to, og happy Monday na itong tanan.
0: Okay, sa nga sa itong partner din, nga si Mampam Marianos, ang in-charge sa customer service, og sa ano sa management, labi nyo sa itong presidente, nga si Ralph Bakyalim. Ganin yung tanan. Daghang salamat ug maayong sayong kautuhon nga natong tanan sa noog sa naamping.
2: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpagkabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini na himugso kining tulmanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulmanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Tap na sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
7: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
6: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
7: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
8: Angelina Super Loaf, available in all major supermarkets.
9: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning? Basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, housemaid on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
12: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
13: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
14: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
15: Hello, kanay?
16: Wow, nice!
15: Kanay ba? If you're looking for a safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and gluta-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
16: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
15: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
16: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
15: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
16: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
14: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
17: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usab usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
18: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
19: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
18: Catch MJ Flores TV.
19: Yes,
18: live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. One powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre

The new Kiss FM 102.3. On us now then, 17 after 11 o'clock in the morning. Ito na tayo para sa Monday hits natin, ang programang Dumadagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian, ito ang Kiss House sa Kiss. Yeah! Siyempre pa, dito lang yan sa numero unong radio station sa lalawigang Bulanon. Ang new Kiss FM. Hello! Magandang morning! Maadyong adlaw! Good morning! Vlog good one po, makakasama nyo hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Kamusta po ang inyong adlaw na Lunes? Mabigat ba? Kay may mga hangover pa? Sa ilamian na kanang init na sabaw, natural, pangbawala sa overhang. Okay? May bundag! Sa tanang mga kahigalaan na ito na naka-tune in, karong mga orasa, especially diya sa may nalabyan gud na ako, naglanog-lanog ang programang Richly Water, diya sa may Boholanos Kananan. Sir Charles de Galay, Sir Fox, Ma'am Sandy, hello! Mayong buntag. Ito, update ko muna kayo ha, kasi it's Philippine Cooperative Month ngayon. Hindi lang sila basta nag sa mga cooperative. They do their part din naman. Alam nyo ba ang PCDA? Alam nyo ba ang PCD or make that PCDO? Talaga namang they're into mga activities na makakatulong sa ating lalawigang Bulanon being one and only UNESCO declared global geopark. Alam niyo ba, in celebration of Cooperative Month 2026, ang Provincial Cooperative Development Office or PCDO officially kicks off the month-long celebration with a mangrove planting activity in the island barangay of Alumar, Getafe, Bohol. Ayan ha, ang inisyatiba underscores the vital role of cooperatives in protecting and restoring coastal ecosystem, strengthening climate resilience, and promoting sustainable communities. Through collective action, the activity contributes to safeguarding marine biodiversity and, preserving the environment for future generation. Ayan lang. Yan ang magandang mga activities, di ba? Para ma-prevent ang mga possible na mga sakuna. And of course, for future generation. Kudos sa mga kaibigan natin sa Provincial Cooperative Development Office or PCDO. Actually, sila yung topic last Friday sa Capitol's report on how they celebrate, on sino mga naka-lined up for this month or month-long celebration ng cooperative. Okay? And syempre, ang chairman or committee chairman ng cooperative, syempre, andyan si BM Lagunay, Nanay. Oo, si Nanay. Oo, ha? Lagunay. Ayan. Marami sila mga activities, ha? I-check nyo, please. Ang kanilang Facebook page para malaman nyo. And yung sinasabi ni Nanay Lucille na marami kang makukuha mga benefits

Especially pag miyembro ka, no, ng Coconut Farmers Association. Check nyo yan, check nyo. 11:21 ang oras natin. Yan ang latest happening. Siyempre pa, hatod ka na ito sa Provincial Government of Bohol headed by Governor Aris Humintado at sa pakikipagtulungan ng Bohol Island Geopark Office headed by our OIC, Ma'am Joanne Mendez Pinat. 21 after 11 o'clock in the morning. Ito ang Kisaw sa Kiss. Digito lang yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Bob Goodman po at your service!

0: Virginia.
1: T-Tricks 500.
2: Ako sa Jubilance.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. T-Tricks 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: T-Tricks 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

The New Kiss FM 102.3. Akala ko si ano lang eh, si Cyrus the Virus lang ang nagre-remix. Meron din palang iba. Halata eh, no? Anyways, good morning. 11:40 ang oras natin. That's our Philippine Standard Time. We got 20 to go before Mark. 12 midday. Lunes pa lang! Aba pa ng palahon! Alam mo yun, ang lakas-lakas ng ulan. Ilang, siguro mga tatlo or apat akong huminto. Just to, you know, give way sa malakas na buhos ng ulan diya sa may eastern part of Bohol. Actually, pag galing ko pala ng bahay, paglabas ko pa lang eh. Medyo kaya pa. Tapos sa Hagna, yun. Stop over na tayo sa Hagna. Kasi ando na, umiiyak na ang haring langit. Tapos ang dilim-dilim ng kalibutan. Kala ko nga katapusan na eh. Hindi na pala. Hanggang sa Garcia, hanggang Valencia. Yun lang eh. Gusto ko lang i-share sa inyo. Mamaya kasi i-update ko kayo. Actually, ngayon i-update ko na kayo para sa atong hypnosis, no? Sa hypnosis natin ngayon para sa atong sitwasyon or ang kalagayan ng ating palahon. Buti pa, ha? Buti pa sila. May kalagayan, ha? Samantalang siya, ambot, asa na. Ay nako, eto na ha. Buntot kasi, buntot. Ay, malakas yung bagyo ha. Si Choi Wan. Ang lakas ni Choi Wan ha, akalain nyo ha. 240. No, yung gustiness niya is 240 kilometer per hour. No, si Choi Wan, yung mga bagyo ngayon, nagpapabuti, nagpapachoy na rin. Itong bihira itong mga to. Oo. Oh. Super Typhoon Choi 1. Ang location niya is 2,605 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Alam mo, swerte tayo ha. Swerte hindi magla-landfall. Pero yung buntot ang pumapalo sa atin. Kaya nakaka-experience kami, especially sa eastern part. Ay, grabe. Kahapon, Asos Mariosep. Jesus, Mary, and Joseph! Ang lakas ng ulan. May kasamang dalugdog at kilat. Natakot yung mga bata. Oh, di ba? Kaya lang, advantage din, pagkasama mo pamilya mo, ang sarap, di ba? Oh, yun. Tapos, nagluto si Mrs. ng saging. Oh, di ba? Mukha na kami mga tsonggo. Pero ha, kuidaw ka ha, napaka lakas ng bagyong ito, no? Buti na lang, giiway ta, no? Imaginin mo,

195 km per hour. Pagkaganyan yan, pag pumasok sa atin yan, andam na ang DRM ng barangay mang dumalan yan. Isang magaling na tao ang nagdudumalan yan. Yan, inaanak niya yung anak ko eh. Si paring Sir Kagawad Marlon Dilusa ng barangay Mangga. Tapos ang movement niya, northward at 20, ang hina. Ang lakas ng palo niya, ang lakas ng takbo niya, pero yung pag-ano niya, yung paggalaw niya is napakahina. So mag-ingat ha. Ito, pakinggan. Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, including Bohol, Leyte, and Southern Leyte, eh magkakaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa buntot ni Choi Wan. Possible flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rains. Amping kanunay! Live na tayo sa Facebook! Yay! Pwede na akong i-check sa ating paperless world of Facebook. Ayan, Lord Saranillo, magandang morning sa'yo. And check natin, okay. Si paring Sir Marlon, ayan o, oh, si paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. O pre, mundang ni Modera, si Chanley, Charlene, and thank you sa pagpaminaw. Ang lakas ng radyo nila dyan. Talaga namang solid. Maraming thank you. 11:45 ang oras natin. Ito ang Kiss House Kiss. Pero makakasama niyo ako all the way down 3 o'clock para naman sa programang Kiss Delights 1-2-3 this afternoon. Lunes, Pecha 5 sa bulan sa Oktubre 2026. Magandang morning.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
1: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun, kapoy kay sigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: white bread.
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
0: Silawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig gyud kaayo.
1: Mao gyud na. Perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
7: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Jinsen na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke
13: para sa Senate Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Kasyali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: Welcome to Blue Ocean Food Park.
3: Come on, over.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Dok, unsa may hinungdan nganong magbanhod man ni ako ang kamot, Dok. Salamat sa pagtubag. Manghinaot ko, Dok, malamdagan ko aning akong gibati. Okay, kanang pagbanhod sa atong mga kamot, daghan na sa hinungdan, possible na na-damage or na-irritate or na-ipit ba nga mga nerve diha sa ato ang kamot or sa ato ang wrist, no? Kaniyatong pulsuhan, bitaw, kaniyatong pulsuhan. Napoy mga sakit nga mo daot sa tuang peripheral nerve, no? Kini mga gagmay na tong mga ugat. Kini ba yung peripheral nerve na to? Kini mga gagmay ugat nga gitawag peripheral. Mutabang ni siya sa atuang temperatura, mutabang ni siya sa pag-control, mutabang ni siya sa pag-sense or pag-control sa daghang mga function sama sa atong paglihok, mga sakit atong bation. Unya, dali ni siya ma-damage. Pag dili healthy ang imuhang dugo, for example, diabetesun ka, dali kay madaot ang imuhang mga peripheral nerve. Pag ang imong diabetes o ang imuhang blood sugar, dili ni mo siya ma-monitor. Pagtaas ka og blood sugar, dapat i-monitor yun nimo ang imuhag yung blood sugar level. Kumahimo kada semana pa-check si mong sugar, hantod yun nga man normal. For example, taas si mong sugar karon, kumahimo kada semana or every 10 days, pa-check ka si mong sugar. Dito na ka magpa-check every month or kada bulan, magpa-check ka kung normal na imong sugar. So, gikan sa weekly, hantod sa monthly, hantod sa quarterly, hantod sa tunga sa tuig, hantod tinuig. But pasabot, kung manormal na ka every week, dito na pugka sa every month. Pero mahimo nang ma-establish nimo ang imong blood sugar level kung gina-establish una nimo ang imong lifestyle. Dapat kabalo ka sa need sa imong lawas. Dapat kabalo ka sa principle sa balaod sa lawas. For example, usa sa mga principle nga gi-require sa imong lawas para dili mo taas imong blood sugar level is ang stress management. Dapat kabalo ka mo manage sa imong stress. Pag stress manggod ta, dili kaayo mugana ang metabolismo. Hinay makatunaw, hinay mugaling. Pag hinay kag metabolismo, ang mga receptor sa imuhang cellula kang insulin dili makasulod kay barado man to dito fats. Mayngon tag receptor pultahan na siya. Actually, si insulin nanay pultahan diha, pultahan diyas tong cellula na to. Pag di siya kasulod, dili pud maablihan si glucose para makasulod siya sa imong system, sa imong cellula, para nga ma-convert into energy. Masunog siya. Kasi kailangan na siya sunugon. Kasi pag dili ma-balance ang metabolism, diha magsugod ang diabetes, o diha na dayon ang complication mga pinangga. For example, kaning pagbilar-bilar pinangga, pwede mo bilar pila ka mga simana o pila ka adlaw. Ayaw nang paabuta nga pila na katuig. Kaya ang kakulang o pagtulog mo pa daghan sa imong inflamasyon sa lawas. So, bilar gani ka karong gabi una o pila ka mga adlaw, pamawi po o pila ka mga adlaw po nga insakto imong tulog, lalom imong tulog, gaan imong paminaw nga di na ka mag-agad og kape para nga energetic ka. So, ang kape naman, okay siya, no? Pero kung mag-agad ka sa iyahang energizing effect, which is catabolic effect. May catabolic effect, mga pinag-gipuga lang ang imong lawas. Maunay problema kung perminti ka magpapuga. Mura kag nag-cash advance. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay daghan isang mga sustansya, apil na ang mga B-complex, vitamin C, o gubang mga natural components nga mo pahimsog sa atong mga kaugatan. Dili lang sa kaugatan, apil ang atong dugo. Mulami atong tulog, lawi na sa mga kusog kay muhagop, nagahuot sa dughan, sakit ang mga tiyan, ginakabuhi, ginanerbios, insomnia, maglisurog tulog, nagasakit ang batang, Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Before matulog pinanggano, labi na nagahuot imong dughan, kusog buhagop, nagapalpitate ka, mag-alingasa ka. Pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. 2 or 3 capsules before bedtime. Kung taas ka, tambok ka, tulog yung capsule ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Wala na siya side effect, no overdose, no contraindication sa imong mga maintenance. Taigong tayo mga binangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.

0: 4th Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi! Baling malasa, oy!
4: Unsa ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Nabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
5: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, Senmig Light.
4: Drink responsibly.
5: DTX 500.
6: Foundation Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: I know

0: kami sa KISS FM. Musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: DTX 500.
1: Kodesin Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: PDM-PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM-PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM-PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM-PC Gasoline Station. Value your money.
0: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
11: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
12: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
6: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Manuel.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ano po ang akong mga TL o mga pasakit ili? Napagadungog na po sa Detex 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang Detex 500.
0: Detex 500. Mabalik sa mga butika.

0: 1-1-1-7-6-8. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilo manicure og pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Bago ni nga white bread?
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Silawan daw na ako, mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamigyud kaayo.
1: Maugyud na. Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabinamog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: What's up, mga Beshi, Lobo Hall, and beyond? You're locked into Balls Number Music Radio, the new kids, 102.3 FM. Broadcasting all the way from the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And it's a beautiful Monday afternoon right here at a City of Peace and Friendship. And today is October 5, 2026. And right now, it is 5:07 in the afternoon. A perfect time to sit back, chill, and vibe your favorite sambayan sa hapon on KIZ FM. And of course, this is your Beshi on the radio on Beshi ng Bayan. It's me, Kuya Dan, para sa programang Tingog sa Kabataan Una. Yeah! By the way, this program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Information Media Office headed by Attorney Filipina Sopiolio and MSF Officer 5 Mark Anthony Perrin. Of course, ang pagtahod for Visayas Top Performing Governors for Youth atong kugihan kag pinanggang Gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado. Of course, to our Vice Governor Nick Besas, ato ang Provincial Administrator Ms. Asteria Caberte, to all the members of our Sangguniang Panalawigan, tanang mga board members, maayong hapon kanyang tanan. Of course, to our Sangguniang Kabataan Provincial Federation President and the Chairman, of course, of the Committee Youth and Sports, Honorable Board Member Lawrence Xavier Angla, at siyang kauban sa buhat, our 3rd District Board Member and the Vice Chair of the Committee Youth and Sports, Honorable Board Member DJ Balite. And of course, to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education sports development in our beloved province, the head of PYDO, ating pambansang kuya, Kuya John Maragino. And of course, mga kabesyo, lisa nato kalimtano, atong mga higala, atong mga bossing, atong mga pre, atong mga beshi sa kahanginan sa dakbayan sa Tagbilaran at the 47 municipalities diri sa atong lalawigan. To all mayors, vice mayors, akong pagtahod kanyang tanan. Agan, maayong hapon Bohol, maayong hapon Kabatanunan, ug maayong hapon kanatong tanan. What is up, mga higala? Today is Monday. How was your Monday so far? Kumusta man ato ang Lunes? Kumusta man yung adlaw, mga higala? Kindly comment down below. Kumusta sa atong gibati karong adlawa. And of course, how was your weather right there, mga kabeshi? Kumusta man yung weather, dira? Right here at the City of Peace and Friendship, siyad sa Tagbilaran, medyo cloudy nga, okay lang. No? By the way, it's 10 minutes right after 5 p.m. and that is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese. Kasi basta hot dog, matik Virginia. Again, welcome to TSK Tingog sa Kabataan Unan. Your voice, the voice of the youth og mga kabeshi. Mag-uban ta sulod no sa usa ka oras og atong isikutan ang mga programa kalihukan sa Provincial Government of Bohol. Of course, led by Governor Aris Omentado. Inubanan sa itong mga partners, stakeholders, mga nagkalain-lain nga ahensya, departamento sa maong Kapitolyo, mga higala, atong pag-isikutan ng mga inisyatiba nga nagpalig-undili lang sa itong mga Kabataan Unan. Of course, sa Katibuk-ang Bulaanon, mga higala. O karong alaw, mga kabeshi, bisan pa man ugun sa yung mga gipamati karon. Nabatay mga gipamati karon, mga higala, no? O, sa paman, o, of course, gipangkapoy bataron, or gibuwagan bataron, or nalipay bataron. O kung sa pa na, mga higala, mag-uban ta aron maminaw, magkatunog magpadasig sa sagusan. Busa, mag-shoutout ta sa tuang mga online viewers, mga higala. No? Thank you so much for always tuning in sa tong programang TSKKKK, no? Tingog sa Kabataan Unan, with, of course, with Beshi Dan. I would like to shout out the eye with Kuya Bra, with the BRY, And of course, atong kauban sad sa to ang programa si Kuya FJ. Wala si Kuya FJ ron. Kay matod pa niya, hubag ko no iyahang TL. Wow, unsay resulta yung check up. Kana laging kuan lagi ba sinog na papilok or sa pa na siya, no? Shout out di ay FJ nung chat man siya ganiha, no? Shout out sa'yo, FJ. Daghan ako na siya o mga bawal. Aray ko.
1: Aray ko.
0: Pero ang dili ra ko, no, bawal ang mag-uyab-uyab.
1: Aray ko.
0: No?
2: Atika ko, no.
0: Atika, may FJ ba? Tayo dira, FJ. Of course, nag-leave sad ko karong alawa mga higala, no, sa work. Kay atong giubanan ato ang halandong inahan. No, kay last Saturday, just want to share. Kanya laging naghan magutag mga earring sa balay, mga higala. So, natumban ang earring, natumban sa ako ang mother. Napaakan hinun siya. So, busa, no? Daghan makumana mga nadunggan, yung kambrasan. Dali mo, may rabis ang earring. So, of course, prevention is better than cure. Dili kita pa kumpiyansa mga higala kay basin pa lang nakambrasan ka pasagdan nimo meow meow nya kay kadugayan mga higala na makuyawan ta, no? Shout out di ay no sa mga kauban sa didto, no, nakahabot, no, medyo dagandagan sa napaakan ng iring kaganihan mga higala mga iring nga uy. So mo mga iring ba sa mga suking tigpamina ito mga iring nga naminaw karong hapuna na ba, no, ayo taong mo tigpama ako
1: aray ko.
0: Mahal sa gamay ito ang mga vaccine. No? I would like to extend our gratitude dara sa Barangay Health Center sa Buoy. Salamat kaayo, of course, sa mga nurses and staff of the Animal Bite Center, the City Government of Tagbilaran. Thank you so much, guys. By the way, I would like to shout out, of course, to my family, sa akong nanay nga naminaw dyan na sila karon. Of course, itong mga silingan dara nga nagpaminaw ka itong mga Beshi. Sila Beshi Axel, sila Beshi Annika, Yuri, no? Sa tanan itong mga Beshi sa barangay Buoy nga nagpaminaw ka roon. Ang pa-special shoutout day ato ang mga mga Ivana Alawi ng Purok Dos, no? Barangay Buoy, si Rose o si Geraldine Kibol. Mula lang mga Ivana Alawi nga kagandahan ko, no. Agad daw, be. I would like to shout out, of course, to all the staff of the Provincial Youth Development Office, no. How was our office? Kumusta man mo? Ganiha, guys, no. Atong mga kauban sa, of course, to all the section heads sa atong buhatan sa PYDO. Shout out kanyang tanan. Of course, sa tuang head sa buhatan sa PYDO nga nakaroon sa Makari City. Ani-attend sa tuang training for trainers brought you by the National Youth Commission. Shout out kanimutan, of course, sa to ang kauban sad na rep na ni represent sa to mga LGUs, no? Sir Marbert Imulador representing Tagbilaran City na sad dito sa to ang TOT by NYC there as a Green Sand Hotel Makari City Metro Manila. Shout out, guys. Kumusta mamudara mga kuyes? I'd like to shout out the eye, no? Itong staff sa toang NYC, sila, of course, sila Miss Cybele Tantay, sila Ma'am Cherry, and of course, Attorney Kitoriano. Shout out sa'yo, Attorney. All the staff of the NYC, shout out kaniyong tanan. I would like to shout out the eye to all the tricycle drivers nga lano itong programa matag hapon sa matag biyahe ninyo, no? Sa tanang mga nanggi drive karon, multi-cab drivers, motorista, shout out kaniyong tanan. Salamat, no, sa kanunay nga pagpaminaw sa itong programang Tingog sa Kabataan Unan. And of course, by the way, mga higala, it is 16 minutes right after 5 p.m. And today, mga kabeshi, we join the global community in observing the World Habitat Day. Today is October 5, World Habitat Day, highlighting the importance of course, a safe, inclusive, resilient, and sustainable communities para sa tanan mga higala. And of course, the provincial government of Bohol recognizes the shared responsibility, you know, of the government between our communities our stakeholders in creating a livable communities, protecting our environment, and ato gina-ensure kapunay mga higala that our development diri sa tong lalawigan responds to the needs of present and future generations. Of course, no? May this observance mga higala strengthen our commitment to responsible development and collective action towards building sustainable communities where every Boholano can live safely and of course can live with dignity. Ayan. And of course, mga higala, today is October 5. Grabe ka special karong adlaw, no? Ka ako, dako gyud kog pasalamat. Kitang tanan, no? Dako gitag pasalamat sa to ang mga teachers, no? Nga mo atong gina-celebrate karon this October, mga higala, no? But we celebrate the World Teachers Day, no? But before that, mga kabeshi, no, we also celebrate Museums and Galleries Month, no, October, and recognizing, of course, always gonna nato recognize ang importansya, no, sa mga unsa ang role gisan ng mga museums, galleries, and cultural institutions, especially in preserving our history, heritage, arts, and identity, mga higala. And of course, the provincial government of Bohol, the PYDO, joins the nation in honoring the institutions, especially good sa itong mga cultural workers, artists, historians, and communities dedicated in safeguarding and sharing our rich cultural heritage with present and future generations, mga higala. Maong busa, no? May hinaut untang akini nga celebration, mga higala. Akini nga celebration will encourage our Boholanos, not just our Boholanos, no? Especially lang yun sa itong mga kabatanunan, mga higala, to really appreciate, to protect, and of course, promote our cultural treasures. Dili lang protect, mag-orient, maghatag awareness, but of course,

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Magandang buhay at magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito po sa ating programang tatalakayin natin ang mga natural na paraan para sa mas masigla at mas malusog na buhay.
2: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
3: Alright, so oras naman po para sa inyong kalusugang katanungan at sa mga tumatawag po, no, mamaya po sasagutin po natin ang inyong mga katanungan o tawag para sa inyong kalusugang gabay. No, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga mensahe sa ating Makabuhay hotline number. Alright, we have texter Dr. Glenn na stroke po ako last year at hanggang ngayon mahina pa rin po ang aking kaliwang bahagi ng katawan. Ano po ang pwede ko pong gawin para bumalik ang aking lakas? Julian from Ormoc City, no. You know what, ang stroke ay dulot po sa kakulangan ng daloy po ng dugo sa utak at dulot ng pagbara or pagputok ng ugat sa utak, no. Kaya mahalagang mag-focus sa pagpapabuti po ng circulation at pagbawi po ng kalakasan sa katawan. Regular na sumunod sa physical therapy schedule, light exercise tulad po ng walking para maibalik ang mobility ng kalakasan. Panatilihing maging healthy ang diet at mataas sa fruits, vegetables, whole grains at lean proteins. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain upang panatili ang malusog na blood pressure. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may serpentina, turmeric at makabuhay na tumutulong sa pagpapabuti ng blood flow at pagpapabawas po ng pamamaga. Nakakatulong din po ito sa mabilisang recovery mula sa stroke. Uminom po ng dalawang kapsula dalawang beses po sa isang araw bago kumain. At sabayan po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee, one sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. May heart disease po ako at gusto ko pong maiwas ang paglala po dito. Ano po ang inyong maipapayo para po dito? No? Inosensyo from Tagbilaran, Bohol. Ang heart disease ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan po ng healthy lifestyle at tamang nutrisyon para mapanatili po ang kalusugan ng puso. Magkaroon po tayo ng heart-friendly diet na mababa sa saturated fats at cholesterol. Kumain po ng mga isda, nuts, olive oil para sa healthy fats, no. Mag-ehersisyo araw-araw kahit light cardio tulad po ng brisk walking at even swimming, no. Iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom po ng alak. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may lagundi, malunggay, serpentina na nakakatulong sa pagpapababa po ng blood pressure at cholesterol levels. Tumutulong ito sa pagpapabuti po ng blood circulation. Kaya sa mga ganitong klaseng uri ng cases, uminom po ng dalawang kapsula tatlong beses sa isang araw before pong kumain at sabayan din po ng EX sa Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day at gawin po ito sa araw-araw sa loob po ng 30 araw. Then tawag po kayo para sa ating programa or sa Makabuhay number para ma-assess po kayo sa ating mga development sa inyong karamdaman. Alright, so we have another texter. Hello Doc Glenn, malakas po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Ano po ang pwedeng gawin para sa pagpapabawas po ng sakit? May from Batangas City. You know what po mga kapatid, ang menstrual cramps ay dulot po ng contractions ng uterus. May mga natural na paraan upang maibsan ang sakit, no? Uminom po ng warm water or herbal teas tulad po ng ginger, chamomile tea para ma-relax ang muscles. Maglagay po ng warm compress sa tiyan para maibsan o mabawasan ang pananakit po nito. Mag-ehersisyo kahit light stretching upang mapapabuti po ang daloy po ng dugo. Ang iyak sa Makabuhay capsule ay may turmeric, ginger at ashitaba na natural na nakakatulong sa pagpapababa po ng inflammation at pagpapabawas po ng pananakit. Uminom po lagi po ng isang kapsula po dalawang beses sa isang araw bago kumain, and also take po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee gawing dalawang baso sa isang araw upang makatulong ito sa inyong nararamdamang karamdaman or injuring sa inyong period. Makakatulong din po ang paghaplas po ng EXL All-in-One Skincare Oil para sa pag-relief ng discomfort ninyo. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may breast tumor po ako. Ano po ang mga natural na paraan para makatulong sa aking kondisyon? Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Hazel from Puerto Princesa City. Salamat po sa inyong mga tanong, no. Ang breast tumor ay isang maari pong benign o hindi cancerous, tandaan niyo po 'yon, o malignant or cancerous, no. Mahalaga ang tamang diagnosis po at lifestyle changes para mapigilan ang paglaki po ng tumor. Bukod sa tamang pagkain, stress management at detoxification, may mga natural na sangkap po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee upang makatulong sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. Alam niyo po mga kapatid, ang iyak sa makabuhay capsule, ito ay may curcumin at gingerol na may anti-inflammatory at anti-cancer properties na tumutulong sa pagpapabagal po ng tumor growth. Pinapalakas nito ang immune system at tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. May mga natural compounds din ito na sumusuporta sa blood purification at pagpapalakas po ng detoxification. Ang iyak sa makabuhay capsule ay kilala sa kanilang anti-tumor properties na tumutulong sa pagharang ng abnormal cell growth. Sabayan mo din ang pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee araw-araw dahil may santones at flavonoids ito na lumalaban sa free radicals at tumutulong sa tissue repair. Tumutulong din ito sa body's detoxification at sasaayos mo ng gut health na may malaking epekto sa immunity. Pinapalakas ito ang immune system para labanan ang abnormal cells. Iwasan ang processed food, dairy products at sugary food, no, dahil ito po ay nagpapalala sa inflammation. Uminom po ng maraming tubig at kumain po ng prutas, gulay na mayaman sa antioxidant. Mag-ehersisyo araw-araw at iwasan po ang stress, no. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule, 2 kapsula 3 beses sa isang araw bago kumain, at sabay nyo rin po ng pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Bali, 2 baso po sa isang araw, no. Sabayan ito ng malusog na lifestyle para sa magandang resulta. Hanggang sa susunod natin pagkikita sa ating programa ng The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala sa kalikasan may lunas para sa ating kalusugan. Stay motivated, stay healthy, and God bless us all. Makabuhay day para sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
7: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
5: Ay, napalayo uli.
8: Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
2: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install o glass windows para sa akong commercial building?
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadtugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long-lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
6: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756-850-10566 or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
7: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
8: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
7: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Na-alibyuhan na ang balas sa ugat sa imo kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography?
7: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Ma, namagsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako mula kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na is small cath lab.
8: Maayon di ay ma, maayon ko di ay nga maulag imo nga sinati.
7: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
8: Aba o pa ma, maayon ko di ngun ana. Dako, kitignabang na ito ma. Ganaan ay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
9: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical ACE Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Hi, baling malasa, oy.
2: Unsa ka, brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
2: Sa inya.
1: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo na buntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindot agyod sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. From our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
8: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
9: You.
8: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
9: You.
8: Ay, napalayo uli.
10: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
9: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
10: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
9: Sa among mga kakiss,
10: sa mga kabarangayan,
11: number one,
9: kalungsuran,
11: number one,
10: and in the city of Tagbilaran,
11: number one.
10: Thank you for making us number one.
12: The number one hit music station, Kiss FM.
13: Decompress.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buhol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
3: Come on, let's clap our hands for Jesus. Come on.
2: Catch MJ Flores TV. Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. One powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
4: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B-Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
2: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, housemaid on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
6: Uy pare, ninduta yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
6: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
6: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
8: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital, OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

Kumusta ka makabuhay? Sana'y nasa mabuti ka, nakasmile gihapon and everything. Welcome na usab sa laing na laing usa ka oras, laing usa ka takna sa to panagkuyog sa tong tulumanon manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gyud unta ang ginamuan ni o tipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngan, dili ba ako kamo amahan? Ngano ingon sa dili ko din welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak. Nga bunga sa paglugos mo kang mama. Ngano sa dili ko din
0: mayani, hayang pa, buntag pa, abli sa ba mga bintana o buntahan? May akita sa sala, may makakita pa lang na.
1: Dugos mo! O nga lumaungaw ka man, Badjo. Uyab ka, tano. Moriak na sila kung moriak, nga ang ika magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wag ko'y labo. Uyab ka, padayon siya nagkukun ako. Una ka siguro kung may mga kauban sa siya. Masa huwag ako paingon na aron makatago ko. Dili mahimong masikop yun nila. Sa kina, yung kauban lang sa kanya na lang kasiguro ko. Dili! Masa huwag ako paingon na aron makatago ko. Dili mahimong masikop yun nila.
0: Siya si Sender Mayan.
1: Sa kina, yung kauban lang sa kanya na lang kasiguro ko.
2: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Mayan. Gibuhatan ug dula sa radio ug umusta direksyon ni Ron Sumampong Esperda. Musika ni Nini Ricardo. Tulog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Lain galit sa EXM. Gibuhatan ug mga kabuhay ug direksyon ni Ron Sumampong Esperda. Musika ni Nini Ricardo. Tulog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Lain galit sa EXM.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag light. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulok. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Kapan sa laing bahin gilutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit ko nun ato ang ang seryosohon ang kinabuhi. Apat wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran na imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan. Dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dilit mo mahimong buktan o hatagag kasulparan. Ni akinin tulumanon nga imong kadangpan ug kasandigan. Tambagi ko, Leyba. Tambagi ko, Leyba. Tambagi ko, Leyba. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: salamat. Nakasmile pa paghihapon ng tanan bisan sa mga suliran nga giatubang sa kasamtangan.
1: So rhyme.
0: Laban paghihapon ta, isagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Siyempre siya mong pamilya, ako na rin mutubang. Sa mahal ni mo sa kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi, ganon. Kung unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi, sa mga ginabuhat karon ron, inatotang karangtanan, asa mga kaki sa kauban ni mo, sa mga ginabuhat, legal lang yun unta na. Kaya kung ma-illegal gani na na. Ma-viral ka. Ug madakpan ka. Kaya mo like na sad ni, comment na sad, ganon. Siyempre sa atong tulumanon, sud lamang sa saka oras, kamakabuhay, managisgot kita sa daga mga butang under the sun. Nga siyempre ato ang ikapanabi sa uban para matabangan sa sila nga madugan ang ilang kahibaw. Ikaw labaw sa tanan kay sa atong isgutan ka ng kinabuhi sa laing tao. Isgutan na lang nato ang mga kaayo sa matag-usan nato. Laing adlaw na sa kamakabuhay nga itong panagkuyugan para kay padayon ng pagbasag pagdrama sa sumpay sa revelasyon sa itong settler nga si Mayani. Today, maong ika-13. Kung chapter 30 na karoon sa iyang kaan. Abdi ka dahil kay ready naman ka. Bili lamang sa ating tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagigo. Nailibang. Tambagigo. Nailibang. Nailibang. Nailibang. Nailibang. Nailibang. Nailibang.

0: Tuko na alipin pala ako ng damdamin ko para kay Banjo at hindi ko siya kinayang tiisin. Wala nga akong kagatol-gatol, iinabutan ko siya ng kailangan ng pera kahit pasagpay lang bahagi ng aking isip, maaaring niloko lamang niya ako noon. Pero sa ngalan ng nananatili ko pa rin noon na pag-ibig at pagmamahal para sa kanya, isinantabi ko po ang iba pang alalahanin. Kahit pasagpay lang bahagi ng aking isip, maaaring niloko lamang niya ako noon. Pero sa ngalan ng nananatili ko pa rin noon na pag-ibig at pagmamahal para sa kanya, isinantabi ko po ang iba pang alalahanin.
1: So, ang akong hangyo gibaliwa mo, pero ang parayg ni Banjo gituman mo.
0: Abon,
1: no doubt. Wag yun say question, mahal mo pa siya gihapon.
0: Ang akong hangyo ang akong gibaliwa
1: boyfriend
0: mo,
1: na karon.
0: Pero ang parayg ni Banjo
1: tungod sa iyang pamilya.
0: Gituman mo.
1: Rason nga wa ko siya balibari, abon.
0: No doubt.
1: Kana ang tinuod. Ing na nalang hinoon. Mahal mo. Na tungod sa imong conduct nga to niya. Napildi ang imong prinsipyo nga ligdong kunuhay pagkababaan. It's not what you think it is, abon. Ayaw gani kong English in Miami. Mugawas ka hanggang ng original na pagkapobre.
0: Oh.
1: Pero sagdi na lang nga si Banjo ang imong tumanin. Anyway, naka-abeyo ng sabgila hapon ko si mong gitunol nga kwartangad ko niya. Bugo ka ba? Siyempre, para na ako ang inisyatibo ni Banjo, Miami.
0: Naka-abeyo ng sabgila
1: hapon ko si mong gitunol nga kwartangad ko niya.

Damdamin ko para kay Banjo, tuloy ang lahat. Kahit nawala na kami, naroon pa rin ang damdamin ko. Hindi ko masisisi ang aking sarili. Pero sa parang pagkakataon po, Lady Baton, nag-ingat na rin ako. Dahil ayokong masira ang reputasyon ko at ang tiwala ng aking ama noon para sa akin nang dahil lamang kay Banjo.

0: ka ni Papa mo. Di ba yan?
1: Okay, may teban. Asa siya nagpaabot na ako?
0: Sa conference room din sa bahay, Day.
1: At doon ko siya. Salamat sa pagpahibaho
0: nun. Ipagawal ka ni Papa. Pero, Day Mayani, pangandam.
1: Okay, Teban. Ha? Asa siya nagpaabot na ako?
0: Sawa ka pa ipatawag. Nakita ko ba yan na nagsorti silang dawa si Ma'am Abun?
1: Salamat sa pagpahibaho nun. Tingali,
0: unsa na sa gitabit na doon sa batangin mo.
1: Huwag ko'y ibuhat na daotan ni Teban. Musa, huwag ko'y angay kabalakan o kahadlukan.

0: Nakita ko sa records gaway na iban nga kwarta sa kumpanya. Pero nganong may tabi gabi abot na rin ako nga gigamit mo ang jutang pahat sa kwarta sa tanang mga negosyo aron igatas mo kang banko payani gaway na iban nga kwarta sa kumpanya. Una sa tanan, pero nganong may tinuod ba nga bitunol kag dakong kantidad sa kwarta nga dong kan himong hinigug mamayani aron igatas.
1: Pero kaugalingon ko kag kwarta pa.
0: Tinuod gyud ay
1: una sa tanan. Dili ka tukwarta sa panudlanan.
0: Nahibaw kitad sa kwarta. Pero ang pagtulol mo niya kwarta mamayani. Unsa man kadto? Pero kaugalingon ko. Nagpadaa ka lagi hapon sa gibati mo nga tuparan niya.
1: Papa, dili ka tukwarta sa panudlanan.
0: Likayin na siya kay sila na si abon. Bisan wa ko makauyon sa ilang relasyon. Pero labaw nang dili ko pabor kun laki padaa ka lagi. Makiglambig kitad nga tawhana bisan gibaylo ka na niya sa imong igsoon. Likayin na siya kay sila na si abon. Bisan wa ko makauyon sa ilang relasyon. Pero labaw nang dili ko pabor kun laki padaa ka lagi. Makiglambig kitad nga tawhana.
2: Ligani kay okay na ang amahan og anak. Ang dili okay ang uban na lang ng mga tao sa palibot og ang gibati ni sender. Ay nako, gugma pa mor. Anyway, kung makabuhay, unag ikadaw kung nga palamang sa chapter 13 sa kaagi ni Mayani nga tanabati, huwag pa ma-end din to kay unya mamalik tak at ipadayon ka na pa ikatulo o katapusan nga tipang kang aparte sa chapter 13 sa iyong story. At anong ganun? Hindi lamang sa atong dulumanon? Iyong dulumanon? Huwag pa ma-end din to kay unya mamalik tak at ipadayon ka na pa ikatulo.
3: Tambahiko, Leibay. Tambahiko, Leibay Bato. Kamakabuhay, andan na ba mo? Kay Anian ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Balik lang o bisan usang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kaping pa. Kaysa mo tag 200 pesos na purchase, aduna ka na usap ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope. Isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruhan na kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes na nangutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan o live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na, ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplements. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangka, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay at sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, may ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambol, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pong hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Shopee. Jessler Garcesa, 33 years old, Ikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pebalatian, okay na gyapon nga mo tumar ka, usang ato sa 2 ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas. Gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung ano na kebalatian, mas ubay-ubayo na to ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, dagang kay mga ingredients, kagiusa lamang ana na makabinipisyo kita o ang atong lawas. Usa na sa daghan kay mga ingredients, kagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mawang guyabano. Matod pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber, ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2, ang nasabitan nga frutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Lamaoy, phytonutrient, na doon ay mga benepisyo na itong makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells, gikan sa oxidative damage, nga mo'y makaingon nga kita makabatod ng mga nagkadaiyang ang mga balatian. Ang guyabano usab, frequently consumed by individuals na makabuhay, nga kanapitang nag-antos sa mga sasakit ng diabetes, makaayon ang nila ang guyabano. And syempre makatabang sa baong guyabano, kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na ito na. Diba? Kanya dihakto? And syempre ang DOST nga research ng Dipaytabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano, in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. Inagyan ang guyabano makapaubos sa sa blood glucose level. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha. Pwede nimo po, pwede nimo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay satisfy ang imong hunger or imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Susali na guyabano, English ramanggod, labananas inyo. Mga nindot ng mga binipisyong atong makuagi ka sa guyabano, di na kilalang nga guyabano lang mismo nga atong kauno or atong itake sa atong lawas ka makabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa labang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O namang inom na kita, everyday. As in, himuon na itong partner matag-adlaw, again, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat ko sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
6: Kayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayog sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka-tabi ka mahimit ang creative sa matang adlaw na itong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi may problema, usay ka na po, upod, pag-aog maukir, gigihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, na daghan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na ang guyabano kay ganiha nga atong naiskutan. And syempre, gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasab day the same nga gidaghanon sa vitamin C nga atong makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay do na say calcium, do na protein, iron and amino acids nga makatabang para kun anay mga samad-samad or mga balatian sa atong lawas mamaayo ug mawagtang alibihan ug makabuild pagid og muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ang ato mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Usbon ba nako unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. At kung matakboy man sa itong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tuon kay basko, maghimisog nga itong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang itong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanong pagtagadog focus. Diba? At kung weak ang itong immune system, kalira ta matakboyan og sakit. Kung niya gawas nga rin matakboyan, dugay pa yung muhawa sa itong lawas. Napag-iuban din naging muhawa. Kay, kung grabe naman. Sabi nagpabaya, sagkawa kay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po yung mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa. Nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants kina sa moringa nga ato makuha makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa dugo kunya makareduce po na sa fat sa taba sa imong dugo o sa taba mismo sa imong lawas. Kunya kinahanglan ba nga atong itake ang moringa lang nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule kun ang inom na everyday mo na ang imong partner kay dili ka biyaan instead at imanon ka og minot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple color? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga dalayan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod.
3: Lady Batu!
6: Siyempre, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa ekonomino sa atong tulumanon. Siyempre, sama sa naandan kahimsog yung kabasog gihapon sa panglawas atong iampo kanon ay sa labaw makagagahon. Again, ako si Lady Batod. Magkuyog gihapon ta kahit iwas mo nato. Ang ato ang gisugda na nga drama kaban sa istorya sa kinabuhi sa atong sender. And as usual, ang atong tuyo ug tumong ka makabuhay, good health karon ug mapuan ug hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Daghan gyud tag mga hisgutanan sama na sa atong mga nauna nang hisgutan. Oo, nang bonggang bongga. And also sa ato ang mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
3: Tambahiko, Lady Batu. Tambahiko, Lady Batu. Tambahiko,
2: Huggaruan sa sumpay ang ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 13 sa revelasyon ni Mayani din ilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon. Huggaruan sa sumpay ang ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 13 sa revelasyon ni Mayani din ilamang sa atong tulumanon.
8: Imong tulumanon.

0: Lady Batot, hindi ko po naiwasang magalit kay Abuan sa ibang kwento na tinahi niya sa aming ama para siraan ako. Mabuti na lamang at wala naman talagang discrepancies sa company dahil wala naman talaga din akong ginawang masama at kahit anong anomalya. Pero hindi rin naman maaaring palalagpasin ko ang paninira niya sa akin noon kung kaya't tinuruan ko siya ng leksyon.
1: Dahil wala naman talaga din akong ginawang masama at kahit anong anomalya. Pero hindi rin naman maaaring palalagpasin
2: ko. Unsa kinigibuhat mo, Mayani? Unsa'y po't ipasabot ni ini? Ang bahin sa unsa mo? Ayaw na ka rin pasakaroon ingnon? Kining bahin sa akong allowance. Nanong ako mahatuhat mo, Mayani? Matupan ni Cecil, ikaw ko na nagbuot nga cut-off una ang akong allowance sod sa duha ka buwan. Kining bahin sa akong allowance.
0: Kana di ay,
2: ibalik ang akong allowance or else, ipaabot ko kang papa kining pag-abusan mo sa imong katungdan.
0: Ikonsulta ko na kang papa ang bahin ni ini abuan. Ibukharan ko na siya sa mga konkretong rason kung nga nung kinahanglan ipakanaog ang maong desisyon. Iyang giuyo na. So, wakay na himo.
2: Giipit ko ni mo.
0: Alam lang sa pagwaldas ang imong alawas. Dili ka makatabang sa negosyo. Busa kinilang i-cut off ang tanan temporarily para makatong ka sa paglayo sa ibang kahilas sa paggasa sa kwartang kinitaan sa itong amahan.
2: Paniyaga ka!
0: Buhat ipag ko lang issue. Kasi tiyag lakip ang pagpuyo mo ining bayan. Ikaw ko ni mo. Unsa?
3: Unsa kinigibuhat mo kang abon, Mayani?
0: Sayo pag-apin. Bili ka miyembro sa pamilya, Banjo. Oh, ex di ka. Boyfriend ka lang karon ng abon. Huwag ligon nga connection sa pamilya.
3: Unsa?
0: Ayaw na depensahin si Abuan. Ayaw ko sa jai. Naibaw ko sa kong gibuhat.
3: Giipit mo siya tungod kay gibaylo ko siya nimo. Dili ba? Giipit mo siya kay gusto kang makabahos.
0: Unsa? Kung gusto ko nabahos, si unta. Ayaw ko sa jai. Una kong gibuhat ang pag-abog nimo din sa bahay.
3: Giipit mo siya tungod kay gibaylo ko siya nimo.
0: Ayaw ko hagito. Ayaw pa abot ang amuabot kita ni Nabahina. Kay ikaw unya ang labing makaluluoy, Banjo.
3: Mayani.
4: Gipanghilan tawag ko, magpadayon o magpadayon gayon ang pag-abusan mo sa ibang papel, Mayani.
0: Sir.
4: Suwali ko. Ako'y iangin sa ibang pag-abusan na karoon batong ang abon. Ipita o nga ko. Kay kini.
0: Sir.
4: O unsa? Suwali ko. Ako'y iangin sa ibang pag-abusan na karoon batong ang abon.
0: Pistola.
4: Ako'y hagita, Mayani. Kay kini. Kay dili ko mahinugon sa akong kinabuhi kung ipliti ko ikaw sa prisuhang gamay hanakal.
0: Pistola.
4: Unsa?

0: ang drama nga inunabati gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Estel.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati. Akin nag-ibook ang chapter 13 sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Huwag pang i-end dito ang iyong story, kamakabuhay. Muna pa dayong sa itong pagpamina o pagpaabot sa revelasyon. Uban pang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Pero unya mamalik ta itong lakitan o gisgutan ang itong dadungo ga drama kaganyan. Dini lamang sa itong tulumanon. Inong tulumanon. Sa revelasyon. Uban pang sumpay sa revelasyon ni Mayani.
2: Tambaki ko,
1: iba.
2: Tambaki ko, iba.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sama tag 200 pesos

0: Mag-purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address, ug contact number. Siguruhan nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagbuhaton sa EXL Life and Herbs Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL. Busa, unsa pa imong
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangka katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na? Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa iyong kumpleto wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinom yung gikan di atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nang sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum kini
2: May buhay sa makabuhay.
3: Daghang salamat Ate Ann. Siyempre para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule ng itong dietary supplement sa makabuhay. Ako na masugdan. Daghang kahit ang mga ingredients gagiusa lamang ana. So daghang kahit ang mga mapupo ng mga kaayuhan para sa itong lawas. Para protektado itong lawas. O nung galing kita doon na nibalatian or sakit. Inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot ragit gihapon ng magpakabuhi ka nga wakay gibati kaysa naadyo, di ba no? Siyempre, usas sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mawang turmeric. Oo. Ang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanukituki or research. Kamakabuhay, nakakita asab ang daghang mga posibleng nga mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan. Pro-inflammation. Degenerative eye condition, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imong muscle, labi na ikaw na baguhan imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kay wapoy stretching. Oo. Or kanang mayinaan ang mga pakto sa maulang kapag kaugmaan na unang kukagtabang ang turmeric ana para madali ang pagwagtang. And syempre kinahalang healthy po na yung kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daghang mga tambay. Daga gireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance min ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamay mo healthy ang atong kidney. Ug ang turmeric makuha na to na kay usa na sa daghang mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo na nga mo tumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong isgutan na. Akin balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka mali. Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule ang atong dietary supplement. Akin balikon para ma-aware gihapon ka. Og dili ka maliwa.
2: Tambahiko. Ladybox. Tambahiko. Ladybox.
4: Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na ito ang kinatibok ang chapter 13 sa Revelasyon ni Mayani. Again, wapami end dito ang iyang story. Mupadayon pa sa oban pang mga iyang sumpay, no? Sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Maunang layo pa sa ending. Maunang paabuto na ito. Alo-alo itong maminaw para di itong mauwahi sa balita. Oo, pero wapami end dito again, ha? Yakaroon ito, lapitan ng isulod na nga ito na bagay ng drama. Galing nga ba si for that? Ang pambansang reminder, unsa naman, ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile, smile, smile, and God bless us. Anyway, Mayani, kung basihan na ito ang chapter 13 sa magkaagi na ako isulquin mo, nga ka nang masabdani mo kung anong doon ay mga kontrabida sa palibot. Una na di ha, kung wala ganit tao nga makakita ni mo o muisip ni mo, isip ka away, ibig sabihin, hindi ka importante. Ano ha? Kung ang tao, libakon ka, dautan ka, inigtalikod ni mo, nagpasabot, tanang relevant ka. Anya. Next, kung doon ay tao nga musuway, pag-take advantage ni mo, nagpasabot, na akay importansya, na akay value. Kung na ay tao nga musuway, sa pagbirangi mo paubos, pagtunog ni mo, ng ahulugan, you're already above them. Diba? Ang kasilag sa usa ka tao, nagikan sa ubos. Mauna nga, ayaw ka balaka, na akas ibabaw. Unya, kung pananglit, mo rin magduha-duha ang mga tao sa umong kalibot, labi na ng mga naikasina ni mo, it means you are doing something. Mm-mm. Unya, kung ikaw gina-criticize, it's just a hidden form of kanabitaong pag-dive nila di alibot. Mm-mm. Ang imong mga haters, actually, mo na sila imong mga biggest fans. They just have not figured out kung ang sound nila sa pagtakpak ang ilang kaugalingon, mo nang dautan na lang ka. Mo na ang imuhang igsuon sa amahan, mo na ang imong apuhan, beregaba, and nga itong uwahi, ang imong ex-boyfriend. Pero kung wakay ibuhat nga dautan ka, dayon lang sa unahan, keep doing the itong mga kaagyuhan, kamaayo, kanang subay sa kaning pulong sa Ginoo, and you can never go wrong. Ganyan. O kita sang tanan ka makabuhay kung doon natin manginaan ang mga detractor sa palibot, mga basher and everything, ibaliwa na ito, labi nagnahibaw ta, nga limpyo ang atong konsensya. Diba? Ganyan. Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ha ang sumpay sa revelasyon sa itong sender na si Mayani sa masunod pang episode sa itong tulumanon, imong tulumanon. Konsensya. Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ha ang sumpay sa
2: revelasyon sa itong
4: sender na si Mayani sa masunod pang episode
2: sa itong tulumanon, imong tulumanon.

0: Kumakapuhay, andang na ba mo? Kahit anian ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Balik lang og bisan-usang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Imutang ang imong EXL products sulod sa envelope. Isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruhan nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kuban ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O kuman ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan o live na pagabuhat sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa inyong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O balik na sa inyong paboritong EXL products o basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Tama ka buhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab ng email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa niyong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Yung greets at pinaabdate. Bago natin makalimutan ko, baka magtampo naman ang mga lola mo. Hi sa Baswell and Nuncio family, maraming thank you. Hi sa Iglesia family, thank you din sa pagpaminaw. Ricky Valorio, maraming salamat. Hi din kay Kit Leo sa Hinobiagon family, mga taga-Hagunoy, Davao del Sur. Maraming salamat din kay Ben Harliava. Hi sa iyo. And syempre kay mga taga-Cristo Rey Village, kina Boss Lando, the great, lagi the great, no? Ang anak ni Lando. Onya ang welder and si Doy, si Kenneth the Plaster Boy. And sa kanyang Choi daw, si Jerson Tata Avila. Maraming salamat, Chai. Salamat din kay Nimpay sa Ibanez family. Again kay Tanya Dihato, maraming salamat. At sa mga nag-text dito, naku mamaya niya. Ang bong. May mga entry kasi, hindi ko pwede basahin ngayon. Baka tumambling. Maraming salamat siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa ka makabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong? Dili ko kamubiyaan ni ang salikdan. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga.
2: Tambaki ko, Lady Batud. Tambaki ko, Lady Batud. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. Tambaki ko,
3: Lady Batud. Ayo kalimot ang
2: sa EXL.
3: What was that? Okay? Okay, so ayaw kalimot.
4: Ayaw kalimot ang
3: sa EXL. What was that? EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit. Okay, dere so sa Kiss FM 102.3 Bohol. Okay, what so
4: EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit.
3: Okay, dito sa Kiss FM 102.3 Bohol. Okay, so
5: EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit. Okay,
3: dito sa Kiss FM 102.3 Bohol. Okay, so
5: EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit.
3: Okay, so inyo nang mapalit ang EXL Makabuhay Products. Dito sa Kiss FM sa second floor of Hall Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City. And ayaw kalimot, alam nyo ba na ang EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban nato sa pribato kontra dengue. Kanong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit ng dala sa lamok. Nairis egyptai, sama sa dengue, mga niyang EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ugunan, ugtabangan ta, batok sa makamatay ng dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang basta skincare massage oil. Gilamakin sa purong alimeng lemongrass essential oil o mga halamang gamot na mo'y natural insect repellent property. Ugtabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa buong pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue. Tumar og duha hangtod tulo ka kapsula matag adlaw or until needed. Makatabang kini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. O EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life sa EXL. Ang proteksyon alang sa buong pamilya ayaw sa makabuhay, dagdag. Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay buhay. Tumar oras alas 9:43. Matamang hindi nga makusugan ang imuang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: Mga pinanga, si Dr. Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik mo sab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dadda ang inyong pamilya o mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Angelina's Super Low, available in all major supermarkets.
8: Dingdong po, for Catex, long drive, ang driver nagiging senior.
9: Malay-ulay pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
10: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Because cleaner engines help you fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
11: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
12: Ay, ito pala yung ulit.
13: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise. Catch MJ Flores TV live in concert October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith, October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
14: The Christian Concert is presented by Bohol Life, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Big Shot, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Amper, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.

especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungaling especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You. Especially.

0: The New Kiss FM 102.3 ang oras natin, alas 9:57 na. I really wonder why, bakit may nag-e-echo? The New Kiss FM 102.3 ang oras natin, alas 9:57 na. I really
1: kasi may nag-e-echo pa. Ang hirap nang may nag-e-echo pa.
0: The New Kiss FM 102.3 ang oras natin, alas 9:57 na.
1: So, still meron pa, no?
0: Anyways, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw, STL, Province of Bohol. Natutugyan nato siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter.
1: Still, meron pa, no?
0: Anyways, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw, STL,
1: so,
0: Province of Bohol.
1: So, ito na, winning numbers natin.
0: Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan. Still, meron pa, no? Anyways, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw, STL,
1: na. Winning numbers natin are 9, 3, and 3. Okay.
2: Congratulations!
1: Sa lahat ng mga winners, sa mga all-nats, wala tayong magagawa dyan. Para naman sa last two.
0: 3
1: and 3.
0: Congratulations!
1: Okay, maya-maya po lamang, update ko naman kayo para sa 3D Sweatress
0: 3 and 3
1: Raw
0: National Joy, ha?
1: Ang tabay lamang.
0: Okay, maya-maya po lamang, update ko naman kayo para sa 3D Sweatress 3 and 3 Raw

0: The new Kiss FM 102.3. It's 2 minutes after 10 o'clock in the evening. 10:02, and that's our Philippine Standard Time. Samahan niyo ako until 12 midnight tonight on the one tonight. Ayan, and naman siya. Masyado kang delayed. And anyways, as I promised a while back, ano tayo? Kaling update ko naman kayo para sa 3D Swift Restaurant. Pagkain natin siyempre pa sa Philippine Charity Swift Stakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Anyways, ano tayo? Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. Wala tayong magagawa dyan. Magbabalik ako with more right after this. Congratulations.
1: Iwasan maging immune-compromised. Inom ang Immuni Plus Traditional

programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan. Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You. Especially for You.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You. Especially.

sa ato mga drivers, sa ato mga estudyante, ato mga workers diha, ato mga lolo, lola, mama, papa, si ate, si kuya, ato mga estudyante na ito diha, ato mga public employee, ato mga government employee na ito diha. Yes, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning yung tanan diha. Naka-andam na ba mo sa inyong mga pamahaw diha? Ning sa iyong mabugnaw ang kabuntagon mga kakiss. Yes, it's a cold Tuesday morning. Sa tanan-tanan nga mga naminaw na to karon diha. Good morning yung tanan and get ready sa inyong exercise yung mga Zumba diha. Yes, mga kakiss. So mag-Zumba ta karon. Mga kakiss ha, dapat naka-exercise sa kanunay and take vitamins every day. Og isgutan mga lina to ang coffee, arin na ta sa EXL Coffee mga kakiss. Switch to EXL Black Coffee and EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot kayo ni siya mga kakiss. Og daghang benefits ka makuha sa inyong lawas. So daghan kayo ning mga minerals and vitamins nga makuha sa inyong lawas. So sulit kayo ang pag-inom niyo og coffee sa EXL Coffee. Yeah! Yes, mga kakiss. So, mga kakiss, nato di ha. And ay kalimot ha, pagtimpla na mo. Og EXL Coffee, palit na sa mga suking butika niyo, diri sa Laluigan sa Bohol. Ito mga duolog butika di ha, nga naka-available ang EXL Coffee. Yes, mga kakiss, atong pakpakan, mga kakiss. Yeah! Ang mga manginom di ha, atong mga EXL users. Yes, and good morning sa ato mga kakiss diya nga naminaw karon sa tanang mga vendors na itong asayugan ng latad sila mga paninda diha sa Tutulan Isdaan diri sa may Cogon Public Market, Cogon Terminal at mga kakiss diri sa yes, good morning diri sa Dao Integrated Bus Terminal sa tanang mga tenants sa diya, mga drivers nga nabiyahin na sad and good morning sa ato mga naninda sa diha sa Dao Central Market sa tanang mga restaurant sa diha sa tanang mga nagluto pa karong mga orasa para i-serve sa ilang mga customers. Yes, good morning yung tanan. May pagpaminaw. Yes, may pagpaminaw sa tanang mga kakiss na to nga nag-tune in sa Kiss FM. We'll be right back mga kakiss after the short break. Stay tuned. Kiss Pandesal.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay

Buol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss FM 102.3 is 5:45 in the morning. Later on, ang atong Kiss FM weather update. Ang atong EXL Makabuhay, itong health hour ni Doc Glenn. At ang ikaroon na taon, mga kakisa. Ang EXL Makabuhay products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM. B&T Street, Tagbilaran City, uban ng mga suki butika diri sa Lalwigan sa Bohol. Ang Aegis Aegypti, mga kakis, or klase sa sakit nga nagdala o dengue, mga kakis, malabanan na ang maong sakit sa dengue. Doon natin proteksyon gamit sa EXL All-in-One Skincare Oil o magluya itong resistensya. Dugang suporta ang EXL Capsule, mga kakis. Yes, try na mo o gamit aning sa EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Capsule. Tulor ka kapsula, matag-adlaw ang inuma, mga kakis. Nindot kayo siya sa pamati sa iyong lawas, proteksyon, batok sa dengue. O kaning magsige nag-uan-uan karon ang panahon, daghan ng mga pundo ng mga tubig diha. Ipangyabo na, i-cleared na ninyo, mga kakis. Ha? Hinluin yung palibot. Kailangan wala na mga pundo ng mga tubig diha sa inyong palibot, mga kakis. Para malabanan na to ang naglaganap karon nga sakit nga dengue, mga kakis. Dapat proteksyonan atong kaugalingon. Gamit usab sa maong EXL products, ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Capsule, mga kakis. Ang EXL Makabuhay products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, B&T Street, Tagbilaran City o uban nga mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
2: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Real music variety. Kiss FM.
0: Kiss Pandesal.

That's right. Give it a check. We got 5:51 in the morning. Mga itong latest weather update today sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Mga kakis, so wala na ibagyo nga gibantayan sa maong par sa Philippine Area of Responsibility. So salamat sa Ginoo kanin na sinatin itong pag-uwan na ito karon mga kakis. Mga localized thunderstorm lang siguro na ikaroon. And bugnaw ang panahon. So ay gyapon kalimot pagdala sa panangga sa ulan kay gadag-um pa ang palibot. So gabi kusog-kusog butong uwan kagabi mga kakis. So amping kanunay, take vitamins every day para malayo tas mga sakit-sakit mga kakis. So dapat mag-exercise sa samtang kanunay nga magkaon og mga healthy food. Dili ta pwede ana sige tag processed food. Panagsaan lang nato dilan ta kanunay ana magsige tag kung mahimo sige tag kaon magkugi tag luto kada buntag para makakaon tag mga healthy food mga kakis ha. Yes, dapat na sabayan nato og inom og mga food supplement or mga vitamins para dugang suporta sa atong panlawas. We'll be right back mga kakis after the short break. Stay tuned on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: All right, isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. Dito lang po yan sa inyong pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, isa sa pinaka-common pero pinaka-iniinisan ng marami, no, na problema na ang pag-uusapan natin itong tinatawag nating pamaol o yung pakiramdam na parang binugbog ka sa iyong katawan.
3: What's up, Doc?
2: Ang pamaol o kilala rin bilang isang paninikip po ng kalamnan, pananakit po ng laman, or body soreness. Ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang kalamnan ng katawan ay nagiging masakit, matigas, mabigat at mahirap igalaw. Karaniwang nararamdaman ito pagkatapos po ng sobra-sobrang trabaho, pag-ehersisyo, sobra-sobrang paglilinis, even ang pagbubuhat, paglamig po ng katawan o matagalan na nakaupo o pagtayo. Sa medical science, natutukoy ito bilang isang myalgia or muscle pain, muscle stiffness, muscle fatigue syndrome, or Delayed Onset Muscle Soreness or DOMS. Kapag nangyayari ito, particularly from 24 to 48 hours after activity. Para sa natural Filipino understanding, no, ang pamaol ay kadalasang idinidikit po sa lamig ng katawan or minsan sinasabing lamig lang yan ang katawan, no? Or sometimes, clog ng ugat, maradong sirkulasyon, pagkapagod, kakulangan ng electrolytes, build up ng asido, particularly sa laman. Ang totoo ito, kapag ganyan ang nangyayari sa loob ng katawan, ang muscle fibers ay nagiging inflamed. May micro tears at nagkakaroon ng toxin accumulation, kaya't masakit po talaga. You know what po mga kamakabuhay, no? Ang pamaol is a universal experience. Lahat ng tao, bata man, matanda, even mga senior citizen, ay nakakaranas nito kahit minsan sa isang linggo. Ang pamaol is a biological signal. Ito ay sinyalis na katawan na ibig sabihin overwork ka o posibleng dehydrated ka, sobrang inflamed sa katawan, or even some of stress, no? Pangatlo, lamig plus stress is equal to pamaol. Kapag malamig ang environment at stress ang tao, mas mabilis tumitigas ang kalamnan. Pang-apat, toxins can worsen the muscle soreness. Lalong-lalo na kung high ang consumption po ng mga processed na pagkain. Sugary drinks, fried foods, and even alcoholic drinks. Pang-lima, lack of minerals triggers the muscle pain. Especially kapag mababa ang magnesium level ninyo. O baka posibleng mababa rin also ang potassium mo, yung sodium, calcium, and even B-complex vitamins. You know what po mga kamakabuhay, pamaol effects productivity. Maraming manggagawa ang humihina ang performance na dahil po sa chronic muscle pain. Kaya po mga kamakabuhay, ang pamaol ay hindi lamang simpleng pagkapagod na. May iba't ibang dahilan kung bakit nangyayari ito. Una po dyan, ang pagkakaroon po ng muscle overuse. Pinaka-common cause po ito. Kapag sobra-sobra ang mga gawaing physical, pagpapawis ng sobra, bigla ang pag-workout, pag-akyat po ng hagdanan, o even ang pag-iigib o paghahakot po ng tubig, pamamasada, paglalaba, masyadong matagal na standing or sitting, no? Ang muscle nagkakaroon po ng tinatawag nating micro tears. Mga napakaliit po na sugat sa fibers, kaya masakit po kapag gumalaw. Pangalawa, poor blood circulation. Kapag mabagal po ang daloy ng dugo, kulang sa oxygen at nutrients ang muscles. Ito ay nagdudulot po ng stiffness. Pwede mag-cause also ng heaviness, slow recovery, and even panghihina po ng katawan. Ito ang mga dahilan po ng mga pamaol na kung saan ay pwedeng light lamang or dahil sa kakulangan po ng circulation, even ang mga nakaupo sa buong mag-araw, mga nakahiga ng matagal, mga nagtatrabaho sa malamig po na office, mga kulang sa ehersisyo. Pangatlo, cold exposure sa lamig. Ang lamig ay nagdudulot po sa muscle contraction, lalong-lalo na kapag naulanan, natutulog sa aircon, nakatutok po ang electric fan, naliligo ng malamig, galing sa init tapos bigla ang lamig, no? Nagkakaroon po ng tinatawag nating muscle spasm na nauuwi sa pamaol. Pang-apat, stress and emotional strain. Ang stress hormones or cortisol at adrenaline ay nagpapataas po ng inflammation at nagdudulot po ng tension sa muscles. Kaya kung mapapansin po natin kapag stress ka, sumasakit po talaga ang likod at batok, no? Mabigat ang balikat, may kirot po sa dibdib or chan, madaling napapagod. At ang panglima, ito yung tinatawag nating dehydration. Ang muscle ay may 70 to 75% na water. Kapag kulang ka sa tubig, tumitigas po talaga ang kalamnan. Mabagal po ang circulation, mabagal po ang toxins removal. Ang resulta, nagkakaroon po ng pamaol, nagkakaroon ng cramps and even spasm. Dagdag mo pa ang electrolyte imbalance. Kapag kulang ka sa magnesium, potassium, sodium, or even calcium, mas mabilis na sumasakit po ang muscles. Ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pamaol, particularly sa mga construction workers, farmers, athletes, delivery riders, office workers kung kulang po sa tubig. Idagdag mo pa yung tinatawag nating viral and bacterial illnesses. Ang immune system ay naglalabas po ng inflammatory chemicals. Ito yung dahilan kaya may kasamang pamaol ang flu, dengue, urinary tract infection sa mga tinamaan ng COVID-19 and even strep throat. Isa rin sa mga kadahilanan po kung bakit nagkakaroon po ng pamaol ay ang poor sleep. Kapag kulang ka sa tulog, hindi po nagre-repair ang muscle fibers kaya lagi kang pagod at masakit po ang katawan. Kasabay dito ang sedentary lifestyle. Ang mga taong hindi basta-basta na gumagalaw, may mataas po na prone ng pamaol dahil po sa stagnant ang circulation at tumitigas po ang muscles. Dagdag mo pa ang toxin build-ups, no, from food, air pollutions, chemicals, stress, alcoholic drinks, medication. You know what, mga kamakabuhay, when toxins accumulated, they irritated the muscle tissues. Kaya nagkakaroon po ng causing soreness or pamaol. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon at maobserbahan niyo po yung mga signs, symptoms like mild signs, ha, pananakit pagpinisil po ang muscle, lamig po sa katawan, pangangalay, pamamanhid, bigat po sa likod at balikat, parang masikip po ang muscles, no? Meron din tinatawag nating moderate symptoms. Sharp pain, parang humihina ang laman, nararamdaman ang sakit na paglalakad or pagangat po ng braso, hirap umupo or tumayo. Nagkakaroon po ng muscle weakness and even, ha, nakakaramdam sila ng masakit na pakiramdam kapag humihinga ng malalim. In severe symptoms naman, nagkakaroon ng muscle spasm, persistent stiffness, limited range of motion, hindi basta-basta na igagalaw po yung part ng katawan nila, parang may baradong ugat mismo sa kanilang katawan. Laging pagod, hirap gumalaw buong mag-araw. In chronic symptoms naman, ito ay tumatagal ng mga iilang linggo hanggang sa buwan. Recurring muscle pain, panghihina ng katawan, pagkakaroon ng fatigue, frequent headaches, back and neck pain, insomnia, and even tingling sensation, nakakaramdam na rin sila. Kaya kapag pinabayaan, pwedeng magdulot po ito ng maraming komplikasyon. Pwedeng mag-cause ito ng chronic pain syndrome or tuloy-tuloy na sakit at hirap igalaw po ang katawan. Pangalawa, muscle imbalances. Iba ay sobrang higpit, iba naman po ay mahina at nagdudulot po ng posture issue. Number 3, postural deformities. Ang pagkakaroon po ng forwarded head, kyphosis o pagkakuba, and even some of shoulder imbalances. No, some of them are nagkakaroon ng frozen shoulder. Number 4, nerve compression. Dahil sa tight muscles, humahampas ang nerves at nagkukos ng pamamanhid. Panglima, sleep problems. Ang muscle pain ay nakakaistorbo po talaga sa tulog, lalong-lalo na pagramdam na ramdam mo yung sakit. No? Pang-anim, weak immunity. Chronic inflammation weakens the immune system. Always remember that. Pang-pito, it reduces the productivity. Hindi po na makapagtrabaho po ng maayos dahil nga nakakaramdam po ng matinding kirot. No? When it comes to the treatment and management po, mga kamakabuhay, ang combination po ng natural, integrative, and herbal approaches ay malaking tulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kaya paki-list down or please take note po ang mga tips na ating ibibigay po ngayon. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break muna para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
1: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? When it comes to the treatment and management, una po dyan yung first aid home care, no, yung warm compress. Nagpapaluwag po ito ng muscle fibers at nag-improve po ng circulation. Pangalawa, cold compress para sa swelling or post-activity soreness, no. Magka-opposite application po yun, no. Number 3, light stretching. Hindi biglaan, slow, gentle movements only, no. Basta ang importante, may mobilization po kayong ginagawa, no. Proper hydration, at least 8 to 10 glasses a day para magkaroon po ng proper hydration sa katawan. Warm bath or warm shower. Nakakatulong ito sa muscle relaxation. Pang-anim, rest and recovery. Kung pagod, pahinga ka muna bago po bumalik po sa trabaho. And at the same time, use also integrative modalities like chiropractic care. It helps to align the spine at binabawasan po ang pressure ng tightness ng muscle. Pangalawa, acupuncture at auriculotherapy. It stimulates the healing pathways and releases the muscle tension. Pangatlo, ventusa, no, nag-aalis po ito ng lamig at stagnant blood. Pang-apat, lymphatic drainage massage. It helps to detoxify the body at binabawasan po ang heaviness. Pang-lima, hydrotherapy po, mga kamakabuhay. Tulong po ito sa liver at kidney para ma-flush out ang lahat ng toxins. Idagdag mo pa ang herbal therapies and even juice treatments. Perfect po ito sa pamaol dahil po sa anti-inflammatory. Una po dyan, lagi nating binabanggit sa ating programa, you can use turmeric ginger tea. Powerful anti-inflammatory at analgesic po ito. Malunggay with calamansi drink, no? Mataas po ito sa vitamin C, calcium, iron, and magnesium. Pwede mo rin idagdag mo also ang celery plus apple juice. Mayaman po ito sa minerals for muscle relaxation. You can do also warm salabat, no? Good for stress-related and muscle tightness, no? Now, how about sa paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil? At ito yung kaibigan ninyo sa kalusugan na nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan natin ito. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Bohol's 102.3 Kiss FM.
3: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Yes, Pandesal.
1: Kiss FM 102.364 this Sabin and morning. At ang ikaw tatawad mga kakisa ang atong HGU Breakfast News with DJ Carlo on a Tuesday. Today is October 6, 2026 mga kakis. Yes, yes. Good morning sa tanang mga kakis na dari ha. Itong mga estudyante, itong mga workers, kumusta? Itong mga frontliners, itong mga security guard duty karong mga orasa. And sa 5K Claim Store. Yes, yung Antikay Zamora diha sa Talokto. May papaminaw sa tanang mga kakis na to. Nga nakatune in karong mga orasa. Good morning and... Yes, may barangay Ubuhan. Yes, sa Puto Bugas di ay. And sa tanang mga kakis na doon si, yes, good morning sa tanang mga naminaw sa taga Ubuhan. At mga pinalagang listeners na doon nga nakatune in sa Kiss FM. And sa tanang mga kakis po, naminaw na to karon na mga drivers nga nabiyahe karong mga orasa. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning, 6:48 in the morning.

0: Crimes include murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, and vehicle theft. For September alone, cases dropped 36% from 3,226 to 2,063, while PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. attributed the decline to stronger police visibility and intensified operations. In the international scene, at least 6 people were killed and 59 others injured in a Russian airstrike on Kharkiv. Ukrainian officials yesterday said that 3 guided aerial bombs struck different areas of the city. 3 of the injured were children. 30 people remain in hospitals, with 3 in serious conditions. Kharkiv is Ukraine's 2nd largest city, located near the Russian border. Lakat sa atong panahon, ang atong oras karon alas 7 sa buntag, ikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Wala na tayong monitor o gibantayan nga bagyo man o low pressure area man sa PAGASA monitoring domain. Ang bagyo nga atong gibantayan nakagawas na sa PAGASA monitoring domain. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na ITCG or Intertropical Convergence Zone, mao kani nakapikto sa Palawan o gingong masab sa tibuok Kabisayan ng lakip na sab ditong lapita sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Takmen sa Tagbilaran, o gingon sa bitong dapita sa Mindanao ug Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig managumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulop kilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon, musalop sab kini sa may alas 5:32 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinarigikan sa inyo este PAGASA Albuquerque Borada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 7:02 in the morning.

0: Ay kalimot ang produkto sa EXL makabuhay nga tong EXL all-in-one skincare oil kauban kana kanato sa pakigbato kontra sa dengue kun inyo kana mapalit sa inyong mga suking butika o diretso sa tong radio station sa KISS 1023 Binting Straight tag Bilaran City.
1: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, pilot manicure og pedicure, and syempre libreng mag-inom sa usa sa pinaka healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Angelina Superlow, ang pinapay na mapinumalambot, Angelicious.
8: Angelina Superlow, available in all major supermarkets.
9: Bohol, are you ready to get clean? Get clean, Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning? Basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
10: Bohol and get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
9: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
11: Bohol's 102.3 Keys FM.
12: FM og 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
5: gikan sa Lawak Balitaanan.
12: Lawak Balitaanan
5: sa DYRD.
12: Itangyay sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
12: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas ng mga balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island na City Mall. Hini kayo giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
13: O ginisigli Orgulyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o garon sa itong mga aluhan. Duha ka turistang in-check gitulis kini sa Morning Hills diha sa lungsod sa Luay. Samtang gobernador Ari Sumintado. Gimando ang dinali ang pag-ila o ang manhunt operation sa mga tulisan.
13: Nailhana sa kapulisan nga iyong original nga uploader sa hulga sa pagpamumba sa Holy Name University, Baiso o University of Bohol, ang tulo ka universidad. Way nakit ang bomba samtang Mayor Jane Yap na nawagan sa uploader sa peke nga hulga sa pagpamumba sa pag-surrender o mutabang sa investigasyon sa mga otoridad.
0: Bisaka na nga to sa kapin 173 million pesos ang kadaot sa agrikultura sa itong lalawigan sa Bohol tungkol kini sa El Nino samtang hapit na sa 7,000 ka mga mag-uuma ang direktang apektado sa labihan kainits panahon.
13: Giklaro ni Gobernador Ari Sumintado nga dako ang kalainan sa mga biyahe sa eroplano ubos yang liderato itandi sa pamunuan ni kani Gobernador Edgar Chato og Art Yap.
0: Fair Value Tourism Program sa itong lalawigan sa Bohol gikatakda kining ilusan karong buwana sa Oktubre isip tubag sa mga mulo sa mga turista kalabot kinis presyo og ang serbisyo sa turismo.
13: Padayon nga gipangita sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga nagkawat sa karaang kampana sa simbahan sa lungsod sa Lubok.
0: Gipahinumduman ni CTMO Head Tony Samante ang tanang motorista sa pagka-defensive driver aron malikayan ang disgrasya sa kalsada.
13: Sa balitang regional, usa ka bata ang gigamit sa cybersex. Ang inahan nga suspect na sikop sa mga otoridad dito sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, nagkadako og hulga sa Huaw nganis Pilipinas samtang nagkakusog-usab ang El Nino.
13: Gipadali ni Presidente Bongbong Marcos sa paghatag og bonus alang sa mga magtutudlo.
0: Samtang sa gawas sa nasod, 16 ka tawo namatay. Og 59 ang samdan sa Russian airstrike ngadto sa Kharkiv kagahapon adlaw.
13: Sa paugnat sa kusog, andam na si Alex Ayala nga mobalik sa World Tennis Association Tour. Sa panitang artista, mibalik karon si Chris Aquino isip cover star.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita din his atong repeat, duha ka turista in check itulis kini sa Morning Hills dias lungsod sa Luway. Samtang gobernador Aris Sumintado may mando kini sa dinali ang pag-ila o ang manhunt operation sa mga tulisan. Kompleto detalye alagad right to
1: gimando ni Governor Aris Sumintado kang Bohol Provincial Police Director Police Colonel Patricio Digay Jr. ang dinalian nga pag-ila o pagsikop sa mga suspect sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagon Hills, Barangay Butok, Occidental, Lungsod sa Luway niadtong Sabado, Oktubre 3. Nakuha ng duha ka insek og DJI Pocket 3 camera, upat ka bank cards, 9,000 pesos nga cash ug passport human sila giatngan sa usa ka lalaki nga armado og kutsilyo. Matod ni Governor Mintado, kinahanglang paliguno ng seguridad sa tanang tourist destinations aron mapanalipda ng mga bisita o balikayan ang susamang insidente. Gihangi usab niya mga local government units nga doon ay mga tourist attraction nga dugangan ang monitoring o security measures. Samtang temporaryong gisirado sa publiko ang Morning Hills sugod na kagapon Oktubre 5 aron ipatuma ng mga safety and security upgrades para inusab ang manhunt operation sa kapulisan patong sa mga suspect. Gigan sa Lungsod sa Luway, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, nakuha na sa kapulisan ang an sa gingong original nga nag-upload sa hulga sa pagmamomba sa HNU, UB ug Baiso. Panpadayon pa kining gipamatud-an sa investigasyon. Suma pa ni Tag Bilaran City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Chewy Bicoy, nakontak na sa kapulisan ang admin sa Facebook page din unang mikatap ang maong post o nahibawaan nga dunay lima ka-admin. Aduna sab sila'y nakuha ngangan sa giingong original uploader. Apan wa pa kini gikumpirmar sa kapulisan samtang nagpadayon ang investigasyon. Samtang nanguna usab si Mayor Jane Yap sa pakig-alayon sa PNP, o NBI, aron mapadali ang pag-ila sa responsable sa mga hulga. Ihangyo ni Yap ang responsable sa post nga voluntaryong mutungha sa Tag Bilaran City Police Station aron makigtambayayong sa investigasyon. Gipahibawa usab sa kapulisan, way nakitang bomba sa HNU, UB ug Baiso human sa security assessment nga gipangunahan mismo ni Bicoy. Nagpadayon usab ang kapulisan o koordinasyon sa tulo ka mga eskwelahan samtang giawhag ang publiko nga itaho dayon sa 911 ang bisan unsang kadudahang mga lihok.
3: DYRD Radio Balita.
0: Kinsi minutos pasado alas 7 diri sa DYRD.
4: Unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tag Bilaran Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Tubigon gipangunahan ni Mayor Marlon Amila ang paningtigom kauban sa mga barangay kapitan ug kapulisan aron sa bisgutan ang mga mag-uhay lang nga insidente sa kawat nga nahitabo sa maong lungsod. Gitutukan sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa municipal government, barangay officials o kapulisan, ingon man ang paghisgot sa mga angay nga lakang aron na sa mapalambo ang seguridad, kahapsay o kalinaw sa matag komunidad. Pinagi sa panaghiusa, padayon nga pagmatngon o lig-on usab nga koordinasyon, mapalig-on ang mas luwas o malinaw usab nga tubigon alang sa tanang tubiganon.
2: Sa lungsod sa Candiay, ang LGU Candiay Bohol, nga gipangunahan usab ni Mayor Summer Olaifar, nakiguban sa tibuok nasod sa pagsaulog sa ika-37 nga National Statistics Month karong Oktubre ning tuiga. Ang tema karong tuiga, Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Matod pa ni Mayor Olaifar, nagpahinomdong sa katawhan sa mahinungdanong papel sa datos sa pagtukod og mas maayo og mas malungtaron nga katilingban.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Misa ka na nga to sa kapin 173 million pesos ang kadaot sa agrikultura sa itong lalawigan tungod kini sa El Nino. samtang hapit na sab sa 7,000 ka mga mag-uuma direktang apektado sa labihan kainit sa panahon. At umabinaon si Alaga Dalen Doydora.
5: Mukabat na sa 173.7 million pesos kapin ang kadaot sa sektor sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol tungod sa nagpadayong epekto sa El Nino. Base sa labing bagong datos gikan sa Office of the Provincial Agriculturist, anaana sa 6,681 ka mga mag-uuma ang direktang apektado gikan sa 26 ka mga local government units na nakasumite sa ilang mga taho. Gilauman nga badugangan pa kini samtang gihikay pa ang mga report gikan sa ubang pang mga lungsod sa probinsya. Isip tubag sa kadaot sa agrikultura, gikatagdang sugdan usab karong semanaha ang cloud seeding operation din sa Bohol. Tumong niini aron madugangan ang nasinating uwan ug mapunduhan ug maayo ang mga tubig sa dam ug matabangan ang napiktuhan nga mga basakan. Among lakang girekomenda sa Bureau of Soils and Water Management, gikumpirma ra usab nga kompleto na ang pag-procure sa gikinahanglang materyales, partikular na ang asin nga ibubo sa panganod aron nga makahimo og artificial nga uwan. Samtang gipahibaw usab nga kad ang eroplano nga kargahan sa asin gikan sa Bohol Panglao International Airport. Mahinungdanon usab ang gihimog suporta sa operator sa BPIE nga Buitis Infra Capital diin gi-waive o gilibre ang tanang bayronon sa paggamit sa pasilidad alang sa cloud seeding operation. Kini si Alan Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chua de sa Taloto, Ma'am Chema de las Heras, Ma'am Zinoy. Good morning. May puntang usab, nagtanaw si Ma'am Lina Pasco, Langlang Lasea o Tony Lasea. Gitinaw ni Gobernador Aris Mintado nga dako ang galainan sa mga biyahe sa aeroplano ubos yang liderato itandi sa pamunuan ni kani Gobernador Edgar Chato o Art Yap. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doydora.
5: Giglaro ni Gobernador Aris Mintado nga dili patas ang direktang pagtandi sa gidaghanon sa mga flights sa panahon sa kanhi mga gobernador tungod sa nagkadaiyang kahimtang sa matag administrasyon. Matod niya, daghan ang mga flights sa panahon ni kanhi Gobernador Edgar Chato tungod sa normal pang tourism operation.
6: Well, sa panahon ni Gob Chato, tinod, daghan to og flights. Napamanto sa normal na panahon, maupa po'y pagputok sa Bohol na Mindot Suruyan.
5: Samtang sa panahon ni kanhi Gobernador Arthur Yap, kanaghanan, naapiktuhan sa COVID-19 na pandemic o limitado ang mga flights.
6: Sa time ni Arthur Yap, purag bakat na punto. Kay unsaon pagkadaghan sa flight sa Bohol na na-pandemic man to. So, narang yun na gusto na mohimo o intriga kung makahinundong ka ito, wa mangani laing flight ato. Air Asia, ragani ang mabiyahe sa Bohol, Manila sa para sa stranded. Yung mayroon na nagdaghan ang flight. So, uso na kabakat.
5: Kipasabot ni Mintado nga misaka pag-usab ang flights human sa pandemya tungkol sa gitawag nga revenge travel.
6: Sa itong panahon, pag-leave sa quarantine, gakarambula yun. Daghang flights may abot. So, syempre, di mailimod na katong mga panahon na motong gitawag revenge travel.
5: Apan ang pipila ka mga flights karon na apektuhan sa global crisis, lakip ang fuel concern o pagbago sa estratehiya sa mga airline.
6: Lupan na ito ikalimod na inkunhon yun, it's because crisis po. Ang fuel, ang kaning mga
7: gubot sa Middle East.
6: Gubot sa Middle East na napiktuhan ang fuel and then gakuan ba sila? Gausog o strategy ang mga airline.
5: Matod ni Mintado nga dili lamang ang ginaghanon sa mga flights ang ngay tan-awon sa pagdimagdimbang sa air connectivity o tourism sa Bohol kundili apil usab ang kapasidad sa aircraft o mga kondisyon nga nakaapekto sa operasyon sa mga airlines. Kini si Alan Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 21 minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News. Ito kini sa mga tinguha sa Island City Mall.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Batang sa Pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Ani kini pinakaon ng kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga naa sa gawa sa PAR outside Philippine Area of Responsibility ng si typhoon nga si Choy Wan nakagawas na ni sa Pag-asa monitoring domain. Sa pagkakaroon, wala na tay gimonitor nga bagyo man or low pressure area man sa sulod man o sa gawas man sa PAR. Samtang kagahapon usab, formally nga gi-terminate ang gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Sa pagkakaroon, ang ato ang system is wala na tay habagat, naanata sa transition period, din paingon na usab kita sa amihan. Sa pagkakaroon, wala pa ang amihan. Then, ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone. Kining mong weather system nakapikto kini sa Palawan o gingumasap sa Tibo Kabisayan o Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Tibo Kabisayan o lakip na usap din ni sa itong probinsya sa Bol, mga kalungsuran o takbihan sa Tagbilaran o gingumasap din itong dapita sa Mindanao o Palawan. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar sa makasinati managumon na kalangitan ug giduman sa mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa Pangbangbay sa Luzon makasinati laman usab og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug giduman sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amin ang silangan nga mao mopaslabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon ngadto sa amin ang kasagpan nga mao mopaslabi sa ubang bahin sa Luzon ug ingon man sab sa silangang bahin sa Kabisayan. Og lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopslabi sa ubang bahin sa nasod ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, musalop, usap kini sa may alas 5.31 sa kahaponon. Dininalang ko ito, kininagigikan sa DOS de Pag-asa at Bercurque Burada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ito yung DYRD Breakfast News? Ito ganis ba yung atingwa sa Island City Mall? At ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Nagkang salamat o may buntag.
0: DYRD, nag-una sa mga balita.
1: 40 minutos pasado, kung nawa pa yung lasotso.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilang.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan na gawang balita sa mga bahin sa Tunaso ni Ubos o 29%. Aga focus crime sa tibok nasod sa ikatutong quarter karong nga tuiga. Kinagdugang balita niyo mabati humanini.
0: DYRD Kinaham Kanunay.
4: Happy, happy birthday ni Mahil, sa anak ni Mahil Kiwag Aranton na si Gladimay Aranton. Happy, happy birthday. Advance, happy, happy birthday. Karang Huwebes siya mag-birthday. Ikan sa imong mama nga si Mahil Kiwag Aranton. Good morning, usab. Maayong pagpaminaw. Maying buntag ni Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy Milo dan sa lungsod sa Alborog ang pamilya nga sigtan-aw sa telebisyon sa atong mga balita. Kada buntag yun sila magtan-aw, no? Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy Milo dan sa lungsod sa Albor. Usab si Rica May Apalmitos diha sa Kawasi lungsod sa Luon. Good morning. Si Kent Warren Enriquez, good morning diha sa Nueva Vida lungsod sa Luon. Si Pablo Presidente Jr., good morning. L. Kent Bumaya, good morning. J. Desenilia, may buntag. J.C. Luquias, si Archie Desenilia. Charlie Presente, si Naida Luquias, si Jessica Luquias, naminaw na to. Si Ma'am Grippy Alas, Nitnit Pansito. Zutika Imado, de sa Layak Baklayon. May buntag usab ni Ma'am Mila Mascarinas Orcolio, de sa Taloto. Naminaw sila sa itong balita. Usab si Ma'am Maxima Lubrigas Orcolio di sa San Miguel Bohol, Jikchik Olantigi, Rinrin Olantigi, si Buyet o si Winwin Olantigi diha gihapon sa San Miguel Bohol. O si Rosel Orcolio Longhas diha sa Manila, nagtan-aw live ka na to. Usab si Maying Buntag, usab ni Nang Mary Discalyar, Amaw Discalyar, si Undong Tata o si Muloy Discalyar, sigig paminaw sa DYRD. Maying Buntag, usab ni Ma'am Nila Kahes Kagulada o Sir Ray Kagulada. Good morning na itong tanan.
8: Way palinay, DYRD kanunay.
9: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
12: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15, sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
18: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
19: At sa Panginoon.
18: Una po, isa Panginoon.
20: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
8: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanillar with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanillar, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Problema, igawas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Servtech, your first stop in first class at tire service. Dalad Binansyo, Pinting Avenue, Nagbayan sa Tagbilaran. Niubos og 29.75% ang focus crime sa Tibuk Nasod sa ikatutong quarter ng tuiga. Matod sa PNP, 7,233 cases ang natala gikan sa Hulyo ngadto sa Setyembre. Mas ubos kini kumpara sa 10,296 ka kaso sa susamang panahon sa niaging tuig. Lakip sa focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft o vehicle theft. Sa Setyembre lamang, may kunhod og 36% ang mga kaso. Batod sa PNP, ang pagkunhod sa mas kusog-usab nga police visibility o nagipakusgan-usab nga operasyon batok sa krimen.
3: Gibarugan sa NTC o National Telecommunications Commission, nga ilang hatagang due process ang mga telcos kabahin sa pagpahamtang og multa nga 100,000 pesos matag adlaw gumikan sa hinay nga mobile broadband service. Sumapa sa NTC nga ang paghatag nila sa mga showcase orders o paghatag og service standards sa mga telco operators naa sa mandato og kini muagi sa due process.
2: Balita sa gawas sa nasod og ang paugnat sa kusog humanini.
4: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imong maangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod, ito ka na ito sa Tire Queen Goodyear Servtech. 16 katao ang namatay, 159 ang samdan sa Russian airstrike sa Kharkiv kagahapong adlaw. Matod sa Ukraine officials, tutok guided aerial bombs ang amigo sa naglalaing bahin sa syudad. Tuto sa mga nasamdan, mga bata. Nadaot usab ang mga apartment, buildings, sakinan, bodega, uban pa mga pang-civilian structures. Nagpadayon ng rescue operation o pagpanglimpyo sa mga debris sa mga apektadong lugar. Gikan sa DYRD Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
3: Anlam na si Alex Iyala nga mabalik sa World Tennis Association Tour. Apil siya sa main row sa Wuhan Open, Osaka WTA 1000 Tournament, nga ipahigayon karong Oktobre 12 ngadto sa 18. Nalaki usab si Alex Iyala sa listahan sa Ningbo Open og Torrey Pan Pacific Open. Sabay niini may padayag sa igong pagdaig kon may padayag sa iyang pagdaig ngadto ni Alex Iyala ang tennis legend nga si Rafael Nadal. Sumapa nga ni daig si Nadal sa katakos ni Iyala nga makakat-on mopalambo sa iyang duwa og mapabilin nga mapainumsanon bisan nagadaghan ang iyang mga kalampusan. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog ani si Leonard Simbit.
6: Salatot sa basketball, sweep or extend the series. Mao kini ang dangatan sa Game 3 sa Best of 5 Final Series tali sa LGU Kalapi batok LGU Sarbolyones sa The Governor's Cup Season 4 Under 20 Division ay pahigayon sa Kalapi Sports Center karong gabi. Giatngan sa mga basketball fans ang inkwentro sa ikatulong ay gayon sa LGU Kalapi batok sa LGU Sarbolyones. Kanaduman nga naangkon sa LGU Sarbolyones ang duha ka sunod-sunod sunod nga kadaugan sa best of 5 final series. Mao na kini ang higayon na mugama sa history sa The Governor's Cup sulod sa 4 ka season nga adunay kupunan nga nakabangon gikan sa 0-2 deficit sa series o di kaha taposon sa LGU Sabulyones ang serye. Paabton pa kaha sa LGU Sabulyones sa game 4 din mubalik ngadto sa ilang baluarte apan itugot kaha sa LGU Kalapi nga taposon ang serye mismo sa ilang baluarte. Mao kini ang kulbahina mga saksihan sa mga basketball fans sa championship game unyang gabi. Samtang sa laing bahin fighting for third place ni abot ngadto sa deciding game 3 sa best of 3 fighting for third place sa LGU Itabanga batok LGU Dawi sa 20 under division. Tabla ang serye 1-1 ang inkwentro sa LGU Itabanga batok LGU Dawis mao'y curtain racer sa championship game unyang gabi. Ang first game sugdan sa alas 6 imidya samtang ang championship game sugdan sa alas 8 imidya. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
3: Sa balitang artista, mibalik karon si Chris Aquino isip cover star. Si Chris Aquino ang cover star sa October 2026 sa Tatler, Philippines og ang cover story nga nakasentro si ang pagbalik sa public spotlight, personal nga pagkikbisog ug kun giunsa niya pagpadayon sa unahan. Gipasalamatan sa ni Chris Aquino ang daghang mga Filipino nga nagpadayon sa pag-ampo ug pagpakabana kaniya.
2: Bugti sa peso, itandis dolyar ang mga salapi sa kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar, 62 pesos o 64 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 82 pesos o 99 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 98 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 97 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 95 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 53 centavos. Saudi real, 16 pesos o 68 centavos. 102.3 KIT